Ele ca 5 horas na 32 minutos lele elengwe ka marito ya ku dura entamo swinene la ko ha swita kala ku va hlela hi likuma hi ximisa tikunkulu Africa ntombele Zahara tlelweni ka professore Mbole ntlawa wukulu lowu nga kombisa tiko la Afrika-Dzonga hi ku yantswa ka swiyenge swa ku hambanahambana swa tavukambi ni vuyimbeleli handle ka professor Mbole Zahara yimbelelile ni vanhu vakulu ka ta vuyimbeleli ku fana na Olive Mthukuzi wa le Zimbabwe kutani ke i nkarhi lowu wa ku va hi ya mahlweni hikuva hi pangalata na Glory Mwingset hi ntsako swinene ni ku va hi mukucha leswaku hakunene hi nkarhi lowu amwe wakwe au khululeke swinene pfuka na utsakile tilungiseli vana ni mabulu la manene ni loko suka njangwini siya kurhula leswaku hakunene mintirho ya wena ikateka ifamba hi laha swi lavekaka hi kona hi famba hi magasi lamakulu na hi lavetelaka Cesar hi ta va nongonoko Journal de Manhã hi ntirhisano na Antena Nacional swoswi hi ya dropeni la le Beira xifundzankulu Sofala ya rhamba dokodela Izau Minezes ndota ikulu leyi ka xenge xa tavukambi hi ximi xa makarhi ka tiko leyi tirhaka ka ndzawulo yikulu ya ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana mini mahanyelo manene.

0: Bagijano, hina ibara di Msambiki, hi vafumba vanwina, hi tirisana nwina, hi khelo la maka leyi inga humelela la nigijani ya ndambi ale inga ivona hinkweru. Imalaka kanga ivona ndambi, hinkweru ivona ndambi. Sena munhlala hita hita bula bailanu ninzi male ya ndambi. Mungwani ni mungwani abala leswi anga swivonisa swona. Aleswi anga pasara swona hi ndambi, aleswi anga hlulisa swona ku za khupuka mutarivala ni mucopi haswo. Mina ni mucopi ya kambe namuntlha na ku fundisa xicopi. Vako va copi lani, ku ni mucopi lani, a ku na mucopi kambe va ta humelela. Se a ndzima ya hina hi yoleyo ku ta hi ta bula mayelano ni xikarhatu lexi hi nga ve na xona xa ndhambi. Mubala na Primera Pessoa, mina ndhambi ni yi vonisi leswi ni njhuleliwe hi leswi ni njhulika leswi ni leswi ni leswiyani. A ku va ke hi hamba radi xikan'we mayelano ni xikarhatu lexi hi nga ve na xona xa ndhambi. Swin'wana a ta tlhatekela na kulori Nicolau Mukhavena.
1: Lorentino Pedro Parroque ina hikumeka lana swanga radio Msambiki kusa radio nalo nalifanela ku veri tshunela kusuhani ku ve hi tata xuxa swinwe a ku ve mi pfula xikhoma moya ntsena mi yingisela radio mi nga li voni hi kusuhi leti nga ti ta mi wungarhela a hi swi vona swa ku a swi nga na risima risima ku ve radio nalo na u li tshunela ku ve li ta wungarhelana a ku ve mabulu ma ta va ma endleka kusuhani. Hi tiva swa ku ka siku i swini leswi hi swi endleke. Mabulo a hi tiva hi kan'we xihlayahlaya lexi vulaka swa ku mabulo ku yini hi ku ya kana. Se a ku ya kana ka hina va kona vamakwerhu van'wana lava va ha kumekaka va hanya ndzeni ka swona. Swi nga ha endleka masiku man'wanyana malembe lama taka kusa leswi ha yi swi tivi kumbe xikwembu xi hi bala yini. Swi nga ha humelela masiku lama taka. Se tenge hi tiva swa ku loko swi ta mundzuku swi ku nginde hi li yini naswona ke. A hi ku dyondzisana ka kona loko. Loko mundzuku va ku a hi sukeni ku salana swa ta swa ku hi nga ha kanakana naswona ke. Kambe ku ve leswi hi swi tiva hi tlhele swi hanya ku laveka ku ve hi xuxa swin'we hi bulisana naswona ke. Se a hi navela ku ve hi le xikan'we ka mabulo lawa ya hina ya radio Msambiki ka siku bya nyamuntlha kola kanisado hi vona va mamani haya mi vona swa ku mozo mi yo kwata. Indlala so
0: alezi singale para hichina ala hiku ni makonkurso kuni tinguvu kuni makanderno endi inje muta china
1: a hela ku china xisorhani phela
0: ah
1: hichina xisorhani so eta china kumbe nga ta china kuni tinguvu lava nga ta china ku tlulisa mpimo vho swa ku hey va dzukuta mpela xisorhani naswona mparuki hi ta swi vona swa ku va ta nyikiwa nguvu
0: mulama ra benta mulava yini kambe hi ta swi vona hi nkama wakona a loyi a nga ta cina a ta famba ni tinguvu namuntlha ayayaya
1: namuntlha mpela yi ta va yi suka kambe ku ve hi ta sungula mabula hina Pedro Mparuki a swi navela ku ve hi tiva aka ku ve hi nyikela a hosila hina a ku ve li vula xo karhi a ku pfula ka xitichi xa hina xa nyamuntlha muyingisetwa ku rhandzeka a tivi leswaku nyamuntlha hi kumeka le kanisado a Gijani a ku ve hi bula ni vamamani va hina ni vabava va hina ni vamakwavo va hina lava va hlaseliweke hi tindhambi ku ve va hi nyika katsongo a ntokoto wa leswi swi endliseke swona ni ku ve hi tiva swa ku ka siku mundzuku hi nga ti vhikelisa ku yini ni ku tiva a mahlulelo ya swona swa ku ndzhaku ka tona tindhambi leti i swini leswi swi endlekaka hi ta kombela a chefe da localidad wa hina paroke ku ve a byela vayingiseti xo karhi aka ku pfula a mabulo ya hina
0: impela ke na kulori Nicolau hi kumeka lani kanisado a Gijana a ku va hi ta bula ni vahanyi va muganga lowu mayelano ni ndzima leya lisima ndzima leyi kasi hi fambelanaku ni ndhambi laha hi laha hi tivaku hi kona ku ve ni ndhambi lomu tikweni ndhambi aleyi yi nga voneka hweti ya Janeiro kala marsu lani i nga ve ngumbungumbu miti nyingi yi kumiwe hi ndhambi leyi ka mabari wa ku hambanahambana lomu Gijani i nga ve hambi hi tindhawu tin'wana kambe radio Msambiki ka siku leri ra namuntlha a khetile a Vila do Canisado a ku va kasi ni vahanyi va ndhawu leyi hi ta bulisa na vona va vula umboni laha hinkwaswo leswi va nga swi hanya leswi va nga swi vona mayelano ni xinkankanka lexi xa ndhambi tanihi laha nga va la hi kona na na kolori Nicolau itanyike la tatana novela chef da localidade e na murangelo wa localidade lani gijana akubaka si afula mitiro ni kubala xingwani ni xingwani ka leswi gijana angave sona kankamalo wa ndambi halo sa tatana
2: kan mams nene vitu nineli novela ni murangelo wa mfumo hi xinyimu xa localidade ya Cansado hi la kuvula marita ya ku khensa ka Radio Msambiki ku va ka dlamula namuntlha a hlawule ku ta tirha ka muganga wa hina wa le Cansado ku twa hi le kusuhi nghozi leyi nga hi humelela ya ku va yi ngheneliwe hi ndhambi emindyangwini na le masin'wini kunene hi ngheneliwe hi ndhambi hi dia 15 de janeiro hi nkarhi wa 22 horas sa ku nghena ndhambi mintini ya hina lani hi ntshimantshima hi nga vona leswaku ndhambi se yi tlhanganisile a muganga wa hina wa le Cansado hi dia dza sexi hi nkarhi wa 11 horas i ve ntikelo wa wukulukumba swinene ka vahanyitiko ku va hi ngheneliwa hi mati etindlwini mazama kuma altura la ku fika ka 2 meters hi laha mi nga swi twisisaka ha kona loko mati ma zama nghena ndlwini ma kuma altura la 2 meters ka endlo leyo a ka ha salanga nchumu swibya hinkwaswo swa le ndlwini swi onhekile se i ve ntikelo wa wukulukumba ka vahanyitiko hambiloko hi tiva leswaku hi ta ngheneliwa hi ndhambi tanihi ku ndhambi a hi na ntiyiso yi hi nghenela ku ya kanakana xitshungu xi swi kotile ku va xi baleka ndhambi kambe van'wana a va swi kotanga ku baleka ndhambi swi endli leswaku va ta kumiwa hi ndhambi va le mindyangwini hikwalaho ka matshamelo ya ku na loko mfumo lulamisile a tindhawu ta ku va hi balekela ka tona ta ku fana na le ntomanini ximvongweni na le ka javanyani ha hinkwavo vahanyitiko va nga kota ku va va balekela kosena van'wana va ngheneliwe hi ndhambi va li kola va nga ha koti ku huma se ve ntikelo wa wukulukumba ngopfu hi ndhambi leyi hi lahlekeriwile hi swibya swa hina ku katsa na swakudya swilo hinkwaswo swa lisima leswi munhu a nga na swona hlayisa ndlwini se hikuva ndhambi yi nghenile ndlwini a ku hulukanga nchumu hambi lava nga kota ku va va baleka va ya ka tindhawu leti ya ti chiwaka swa ku mazona yisigura a va kotanga ku teka swibya u nge swi koti ku baleka ni swibya swa wena o kota ku tamela switsongo ni mapasi ku va kumeka ya tumbela ndhambini se i xinyimu lexi hi nga ka xona ka nkama wa sweswi mhaka hina ya ha le ka ntikelo swinene tanihi ku ndhambi yi nghenile hi janeiro ate sweswi hi ko ndlula tin'hweti tinharhu mune a hi se vuyelela hi fika ka xinyimu xa kahle swi za swi fikelelaka ku fana na loko hi nga ngheneliwanga hi ndhambi ka ha na mavhestiji ka ha na swikombiso swa ku khanya ku himpela laha mugangeni wa hina hi ngheneliwile hi ndhambi ku nghena mindyangwini ni lomu ka mintirho swa voneka leswaku a hi se va ka xinyimu xa khwatsi ya na ntikelo swinene ndhambi yi ngheni mindyangwini le masin'wini ku neteleke hinkwaswo kota ku hina vahanyi va localidade le la Cansado hi wunyingi la hina hi hanya ku rima enta mintirho ya hina ya wurimi hi leyi nga kumeka yi onhekile hi masiku ya janeiro ma hi kuma masin'wini ko se hina a mavele lawa kusukela ka fevhuriri ni marsu se hi kumekaka hi le kusuhi na ku tshovela a hi tshovelanga nchumu hinkwaswo leswi nga kumeka swi le masin'wini swi fambele na ndhambi hi le ka xiyimo xa ku xa hi tikela swinene a mfumo a wu le ku bukeleni ka nghozi leyi nga hi humelela swi kona leswi mfumo wu nga swi kota ku va u va kusuhi hi ku pfuna xitshungu kambe hikuva hi ngo ngheneliwa hi ndhambi xitshungu xi nga ngheneliwa hi ndhambi hi swilo swa ku va hi pfuniwa hi mfumo hi ku phakela a swi fikeleli laha ka ku va swi ringana hi mfanelo swa ha tama swa ha ri switsongo swa ha tama swi nga hi tlhanganisi hina tanihi vahanyitiko se kambe swi kona switsongo leswi a mfumo kotaka ku va u hi pfuna hi ku hi pfuna hi swakudya hambi hi timbewu kambe sweswi ni nga hlamusela a swi hi ringanisi ku fika lani hi navelaka kona swa ha chota leswaku u nga tlhela u engetela matimba ku vanhu hinkwavo lava nga ngheneliwa hi ndhambi va kuma ku pfuneka hi nga hlamusela leswaku ndhambi yi nghenelele hina hi nga laha doropeni ya Cansado kambe hi mhaka matshamela ku ndhambi hi kotlala ni nguva ya timpfula swi endli leswaku handleni ka hina va Cansado ntse a district line hinkwala la gijani ni le ka ntikelo swinene hi mhaka ku na lomu mati ma ka ma nga fikanga hi ndhambi ma fikile mhaka mpfula yi ngana ya magindlambeva entawu masimu ma kumeka ma onhekelile hi leswi endlaka mfumo wu cuvuki hina ntse hi nga ngheneliwa hi ndhambi ku cuvuka fundi ni van'wana lava nga handle ka dropa lava ni vona va nga xanisiwa hi timpfula ta magindlambeya. Ka khambi la ku sungula hi vona leswaku hi leswi a swi hi ringana ku va hi nga hlamusela swona mayelana ni xinyimo xa ku tika lexi nga ndlulaka xona na swoswi swi ya ha twaka ntikelo ya swona. Khani mam swinene.
1: Kambe marito ya murhangeri wa hina wa lomukanisat a ka katsakanyo lwa hi ku hela ka wona mayelana ni leti telanaka ni a tindhambi leti hlaseleke. Hi marito ya murhangeri wa hina ya twa leswaku mpela hi ve hi hanya enghozini, hi ve hi hanya eka mahlomulo, hi ve hi kumeka hi hanya swilo swa ku tika ngopfu swinene, swilo leswi swi hi karhateke, swilo leswi swi endleke leswaku hi luzekeriwa hi swilo swinyingi. Inaka, eka ku luzekeriwa loku hi la ku tiva ka n'wina hi mabulo, kasi swi ma hisile ku yini? A mapasi a hi swi kotile ku teka, hi humile ni swilo swo karhi, swi ma hisile ku yini mamahele ya kona? Pedro Mparuki ingaku a kusuhani ni mamani mun'we ku ve a ta veka vumbhoni la yena ra leswi a swi hanyeke ku nkarhi lowuyana a hlaseliweke hi mati lawa ya tindhambi lawa ma teke hi kola ka timpfula. I swilo leswi swi nyikeriwaka hi ntumbuluko hi ta ku yini ke? Kambe i swilo leswi naswona hi fanelaka ku ve hi tiva ku hi nga ti vhikelisa ku yini ka masiku lamataka. Pedro Mparuki ingaku kusuhani lano ni mamani mun'we u ta hi byelanyana katsongo leswi a nga hi byelaka swona mayelana ni vumbhoni bya yena.
0: Mamana hakulosa nkarhi lowu hi la ku tivaka n'wina, kasi swi ma hi siku yini, u swi voni siku yini?
3: Lixile mina ni mamani Alegria muhanyitiku ka xifundza xa Gijani. Ni koho hi ku khensa ngopfu ku fikeliwa hi varadu va ta va ta hi chavelela mayelana ni nghozi leyi i nga hi endlekela atikweni la hina la Gijani. Ni khense hi ntamu ku mu hozela hina hi byeliwile kusukela loko ku ta ve ku nghene Janeri swa ku mati mati ha hi nga swi tekeli tinhlokweni hi ka ha hi wola ya doji ma nga nghena matlhela ma hi fikelanga. Puriso a hi vangeni ku tilunghisela ngopfu hikuva hi ve ni ku ya 20 doji a ma nghenanga ya 20 doji a ma nghenanga, kasi loko se swi ku dia 15 ka Janeiro hi yingisela a primeru bayiri hi kuma swa ku se yi khwelile hi ma 22 se hi swi vona swa ku xikankanka lexa ndhambi impela xi fikile. A segundu bayiro ka hina loko swi kuma wo yi tora na ya ha belela tindleve leswaku heyi phela hala va lise ma nghenile loko se hi cuvuka munengeni heyi a matise ma kola kusuhani a ya ha gwentanga ku teka lexiyani ni lexiyani hikwalaka ku hi te na hi swi yeyisa masiku ndzhaku hi ku hi swo swa masiku swa ku ma tala ma huma mukoveni hi tlhela hi ma vona swa ku hi lawa mukoveni kambe ma nga hi fikeli. Se ni wola wa ya 2026 a yi kotanga ku humesela swa ku tala madokumentu yo kota ku khoma lexiyani ni lexiyani hi ku hi te na hi swi yeyisa se hi kholo hi ku vona swa ku primeru bayiri dia dza sejo kona va batinyanda va bala swa ku heyi dia kizi wa kona va ku phe se hi khwelile se hi ya sungula ku tirhumarela na ku ve a nkama se a wu hi fambelile.
0: Inake mamana Alegria mu luzekeliwe hi michumu yinyingi.
3: Hi luzekeliwe hi michumu yinyingi hikuva a ya ha gwentanga ku teka hi ku hi te na hi swi yeyisa leswaku a ma nga ta khupuka hi ku hi dya i doji hi ma vonile ma tlha ma tlhela ko laha nkoveni.
0: Inake ankama lowu mi nga suka se mu khwela mu huma ematini mu kongoma
3: hi
0: kwihi?
3: Hi lave ku tsutsuma hi kongoma ntomani hina va ku tiyalisa hi kumeke hi khwela kwalomu mundyangwini a tihenhla ta tiyindlu ta maribyi lava va nga na mapulaka va hi pfumelela hi khwela lava mathayela va hi pfumelela hi khwela hi zanga hi ve ni ku tlhelisana. Se van'wanyani lava nga handla loko va biwe ndleve va swi kotile va tsutsuma va ya ntomanini van'wani va ya Javanyani van'wani va ya ximvongweni va tsutsumile va tibalekela.
0: A ku na lava nga tekiwa mabondi?
3: Va kona lava ku tekiwa hi mabondi hikuva a mindhambi leyi game veni mpfula ya yikulu se hi kumeka swa ka vatsongwani se va sofrera henhla ka mapulaka ya swilima va tinyimba se ku ve ni mabondi lawa ma nga xamiwa swa ku ya kuruxivermedlo leswaku ma hi teka ma hi vekisa a tindhawu leti a ti nga na ndhambi ku fana ni ntomanini ni Saturday April ni majavanyana.
0: Inake hina mamani Sofia, mamana Sofia u swi voni siku yini loko yo suka yi tumbuluka ndhambi ka masiku lawa hi nga ka wona u nga swi mahisa ku yini?
4: Awuxeni radio Msambiki hi na ku khensa kukulu ku hi fikeliwa hi radio. Mpela mpela hi xaniseke ngopfu hi ndhambi leya swoswi puruke a ndhambi leya swoswi yi ve yikulu hi ta bala swa ku yi ve yikulu ku tlula tindhambi hinkwato. Hi hlupheke ngopfu hi khwela henhla ku na swidzedze swa timpfula ni timoya a vatsongwani swikoxani lava nga ka lava nga kotanga ku baleka va xanisekile kunene. Maxi a hi soli mfumo a mfumo u bili ndleve maxi kikomu hi nga va hanyitiku ke hi ha landza swa ku a hi nge suki ka tiku leli hikuza hi tolovelile ndhawu leyi nga yi tolovela para u suka ka yo swa karhata hi rima kolomo ya ku tiva swa ku loko u jiko aseni u ta kuma xibanyani u jiko aseni u ta kuma lexi u vuya na xoho i ntawu muti wa ka wu phemba wa hlupha mun'wanyana wa swi lava kusuka ma hi swa ka ta suka njhani hikwalaha ka ku a nga na ma a nga ha li na wo matimba ya ka ta tima hi la xitsongani ndhawini yoleyo i ntawu a kumeka tshama leyi hi ku sindziseka swa ku xitsongani ni nga xi kota hi xo xixi loko se ni ta huma ni aseno ni ta ni ya mahisa ku yini
0: ina ke mavana sofia va kona va tivaku va nga vuya va luza vutomi hikwala ka ndhambi
4: vanyingi va nga luza vutomi hikwalaha ka ndhambi van'wanyana va kumekile hi mabonti van'wanyana a va kumekanga ni nyamutlha ni leswi va lahlekile ha yi va tivi kumbe va yo fa kumbe va fambe ni mati kumbe va kwika i vanhu va ka va kumekanga manji van'wanyana va kumekile va kumeka hi mhaka muni ku na leswi a mudidla hi nga swi byala kwala ka ku bandlakana na mina ku na vanhu vambirhi va nga khipiwa va nga fika va tshekela va tlakuliwa hi mabondi mun'wanyana va mi kume na hele wutomi mun'wanyana a ya ya hela wutomi a xibedhlele ntomanini
5: a swifuyo
4: ha a swifuyo ni nge he bali swifuyo swi fambe ngopfu bava a swifuyo va ku tala va ha salanga xifuyo a nga ve lweye a nga konsigiraka a na mapimu ya ku na swi humesa lweye a nga kala a nga konsigiranga ku humesa hambe xa xitsana na na xifuyo a nga ha li na xoho
0: hambe hi patu misandzi ku humana lowo
4: a patu funzi lo haha li famba ni mati a huka na ha bali xo fa ba xa xiquya matini a xi na ntama xi na matimba a ku na munhu loyi a nga sala ni chumu
0: se i dyondzo munhu u nga yi kuma mayelana ni xo xikarhato lexi
4: a dyondzo ni yi kumile mpela swa ka mfumo loko u ku hehehe a hi fambeni hi fanele hi famba maxi lexi ni xi tivaka van'wanyani a va konsigiranga ku huma hikwalaho ka ku mali ya kusuka la kapa ra famba seyo a nga na yoho a distance leyi hi nga na yoho para hala hi tumbelaku koho yi lehenyana hi ku famba hi munenge swa hlupha tenku u kuma nyana kwale ke rikoze ya ku u ta khwela movha u copelo wa seyo se mun'wanyani hi swo swa madispresi swa ku a manjiki mun'wanyana hakunenenene a swi lavile ku copela bolo ya famba manji u kumeka swa ku a mali ya ku khwela a tlulela seno a yi koho se loko a li mayelani na mina a ni kombela leswaku hakunenenene mfumo pulimanji u hi lavela switadlawani ko se ni henhla si u tlhela u zama tindlela swa ku lweyi a kalaka a nga konsigireki ku ve wa swi lava hakunenenene ku ya tshama seyo u mu vekela xitsongani leswaku u ta pumba swin'wanyani swa mayelani ni ndhambi leyi purike va koho mexi mi va nga swi lava ku tluletela maxi va nga swi koti
0: nikola mukhavele ni vayingiseti kasi mabulo lawa hi nga makuma na mamana sofia muhanyi wa lani gijani mayelano ni xikarhato lexi xi nga humelela hi nga xi vona va nga xi hanya mayelano ni ndhambi ya lembe leli janeiro kala fevhuriyari kala marso ka lembe leli nikolamu
1: kunene ku vula u tiyisile hi marito lawa hi matiwaka hi twa swa ku kunene tindhambi ti hlaselile kunene tindhambi ti nghenile kambe a tindhambi leti loko ti nghenile ndzhaku ka swona ku ni swikarhato leswi hi hlanganaka na swona hi nga vulavula yini hi nga vulavula hi mavabyi hi nga vulavula hi swikarhato swa ku fana ni leswo hi hlanganaka na swona ya swi tiva kumbe ya swi tivi ya hlangana na swona kumbe ya hlangana na swona i mavabyi muni hi nga ma hlanganaka na wona hikwalaho ka ku ve hi kumanile ni tindhambi leti i swini leswi hi hlanganeke na swona i swini leswi hi swi tivaka swi nga hi hlasela kumbe swa ha hi hlaselaka ku nkarhi lowu hi kola ka tindhambi leti
6: lexi xi hi karhataku malaria ni xinwayani vatsongwana va bole ngopfu swinene na hina vavakulu hi bolile loko hi ya xibedhlele ya famba xibedhlele a kama ku nga se va ni a makini wo kuma purasa mole ntsena apo madawa ya tixavela framasia apo matela litsongo i sekondo a mali na yona va yi kona khani mambo
0: ina ke mavabyi lama nga tala ka nkarhi lowu lomu gijana mi vona malaria
6: xinwayani
0: ni swinwayani
6: malaria xinwayani
1: mamani leyi a ni rito leyi swi ma hisa ku yini mi swi vonisa ku yini swa ku leswi malaria dzedze swi ma hisa ku yini nga hi hlamuselani na katsongo i mamani lweisini a wu mi voni swa ku famba phambeni Pedro Paruk ya o munlonga ku hlekela ke lweyi
0: mamana hi ta kombela vito
7: Beti Ndimandi a lexi a ka nkarhi wa swoswi xi hi karhataka hi fa ngopfu ni mavabyi ya le ndzeni ya ku hi purugara ngopfu na mukhuhlwani
0: ina ke se mavabyi lawa loko swi mi hlupha hi tihi tindlela mi tilandzaku a ku va kasi mi pona ka swiharhanganya leswi
7: hi tsutsumela amutini wa wudawa a xibedhlele Hila yako ya yakuma kupona ko.
0: Kuni makali ya yako ipa muno akwata hanya mimiri ya shilande misinya shilande amisuki na nguna mu pimisa shosho shomu gashi bejela mchola gashi bejela.
7: Na daishi ranzi ranzi ututumela shi bejela kuwe hati tulela mavadzi.
0: Akuba upimisa u sikopimisa wako amavadzula inga vili malari ilo kutitwa ulinjani.
7: Hello kunti twan khomeka alenzeni twanzeni kuluma ntsutsuman brook na kazadbany na brugar kakusungula ka ombiri ka unharu senqavanga zwaku nada na mavadzi akola
0: inaka Nicolao kasi marito lawa makumako kama mani lani mailano ni mavadzi lawa adzedzes lani gijani vabala zwaku ama mavadzi lawa matel taleke kasi imavadzi adzedzes kutafika ankarilo kombe Nicolao lano se una nkhari ya muti watauda akuvakasi itabala shaukar mailano ni makale
1: nange se fika ka nkhari ya udayo Pedro Mparuke nkhari ya udayo se kuswana ina kamba mai kombela vita
5: Terezinha Mabunda
1: Terezinha Mabunda mavadzu lava mavulavuluwaka hintamu ndza ka litindambe inga vulavula hi waya ntsimantsimi
5: mavadzu ya lenzeni ni mikhuhlwane inga kona ngopfungopfu ku bola ka vatsongwani ni vatsongwani vanyingi vanga bola hi mavadzu ya ku nge switsinani loko swi va humela swi humela mati swi yala swi kontinuara mzimba wa vana hinkwavo hi leswi hi xanisaka ngopfu
1: maxileswo swi sungule kamamo swi sungule ndzhaku ka tindhambi kumbe swi dyo hi khale swo humelela kumbe swo engetela hi nga hi hlamusela swi tisa ku yini
5: i vabyi la ku hina lomu ka nsadu aka vana va hina hi nga li na lona maxiloku hi swi chikile ka tindhambi hi sungule ku vona ku cinca ka matshamelo ya vana va hina lomu tikweni hina vavakulu na hinavo hi ni mavabyi manyingi ma hi hlaselaka ya malaria tindzeni lomu ku nga kona hi lave ku lava ku tiva swa ku a nga vali swihi swi dlaka

0: swimi humelelile swini leswi mi endlake swona ku veni mi vona swa ku ma tivhikela ka swilo swo nga kwihi leswi
1: loko mavabyi ya kutani ma hi fikelile lexi hi nga xi kota ku tsutsumela tindhawini ta wudahu leti a hi le kusuhani na tona hi laha kanisado a yi humelile tindhawini to hambanahambana se kada ndhawu leyi a hi le ka yona a hi na swibedhlela kusuhani hi lomu a hi humela kona a swi tsondzoma hikwalaho ka ku mimirhi a yi nga kumeki hi mpimo lowu a wu laveka hi wona kambe leswi a swi kumeka hi leswi a hi kota ku pfuneka hi swona
0: ka ku vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku ni swivhikelo swa swinyingi swini tshimatshima leswi mi swi tirhisaka ku fika nomu lowu mayelana ku ve mi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze hi tshimatshima ma vuliwaka malari
1: a hi na swivhikelo swa ku tlula ku va loko hi tiva ku malaria ma hi tela hi mayelano ni ku va hi swi tiva swa ku ti suna leti ti hi xanisaka hi lava leswi nga swivhikelo hi mayelano ni ku va hi nga ngheneliwi hi malaria kambe na hi swi tiva swa ku loko dzedzedze se lomu khoma munhu loko a le ntsongwani hi vhela ku hi tsakamisa lexi xi tsakamisaka hi mumbhonya ku va hi tsutsuma hi ya xibedhlele hi ta kota ku ya kuma mirhi
0: a ku ve mi nga giwe ti suna se hi ta vuya mama a se hi ta vuya ni tlhari ya wudahu kambe ku ni xivutiso xi nga sala lana ku ni mhaka yin'wanyana a ku ve hi vhikela dzedzedze hi swini leswi hi endlaka swona hi tshimatshima a hi hisi swa ku hisa ku ve ku huma ximusi ku ve ti suna tihlongoliwa hi hisa yini a ni swi twi pedro paroko wa swi twa wena
2: vale va hisa timongo kambe ni na mamani lani mamani a mi hisa yini
3: a timongo
2: se a mahiselo lama mi ma hisa ku yini
3: yo veka a panu laya hi chela timongo chela ndzilo se hi tshama kola ni vatsongwana se musi lowuya wa balekisanyana tisuna na a xin'wanyana lexaku a yi hlengeleteli a mati andyangwini ke a combeleliya lipfuya tisuna a misinya leyi ku leka hi yi kaparakapara hi ka misinya leyi loko yi mphumile hi yona yi fuya ku tisuna leti ti nga ta tinjhira ku va ti dlava tsongwana
2: a vito
3: Matilde Fernando Stoy
0: kambe ku vula ka na ku lorhwa ntirho hi ni tlhari ya ta wudahu ku ve ta bula na hina matshan'wini ya ku ve i hi byelakatsongo mayelano ni leswi yelanaka ni mavabyi lawa ya dzedzedze ni mavabyi man'wana lawa ma vuliwaka lomu a kanisado ndzhaku ka ku ve ku nghenele tindhambi nakona ku tiva a mamahele ya kona mayelano ni leswi hi nga ti vhikelelisaka swona loko hi tshuka hi tlhangana ni mavabyi lawa hoyohoyo ka mabulo ya hina ya Radio Mozambique kusukela lana kanisado a hi kombela vito
4: Arsilensia lixile mutani rivalela ni na mukhuhlwani swi nga ta twala kahle maxinta khuluma a vito hi mina Arsilensia ni hlamula mayelano ni ku hlayisa timhaka ta mavabyi a district ya kanisado mayelano ni leswi swi khulumiweke lana hi vamakwavo mayelano ni mavabyi ndzhaku ka tindhambi hi vone leswaku a malaria ni madiarea swi ve hi tinhlayinyana ta ku lehanyana kambe ke loko hi ya hi ya cuvuka le emabukwini ya hina ya ku tsaliwa a Gijani dropeni a makhwelanga hi ntamu kambe ke makhwelile a ka xibabele ni ka javanyani kusuka janeiro ku ya fika fevereiro loko ku fika marsu mayo sungula ku yehla kambe ke ka partile la malaria lava va nga hali aka javanyani ku va va va tumbela ndhambi ku ni van'wanyani van'wanyani va nga nyikiwa muchikitelo so yo ka hi nga tlhangana hi nga hi ku ha hinkwenu a hi li ka mbangu wa wun'we maxi lava va nga hali ka macentro de acomodação vatsongo va ma kumile mayelano ni madiarea ni nga bala swa ku tinhlayo ta madiarea ti kona maxi a ti talanga hi ntamu a leswi hi ka hi nga se va na swona i mavabyi ya kolera a hi se tsala ni kazulu la lingwe la kolera mayelano ni mavhikelela ya malaria kumbe madiarea ku na mapalestra ma endliwaka lomini gangeni ku na mabrigada movel ma endliwaka ku va a vanhu va dyondzisiwa a mavhikelela ya mavabyi lawa ku hela ka tindhambi ku khulumiwa hi mavabyi ya swinwayani ka swivanani a swivanani ku ni masiku swi vuyaka swi ku swi phuze makinina xikolweni a makinina lawa ya swi nyikiwaka xikolweni epra ku vhikela a swinwayani ka vatsongwani lava va yaka xibedhlele va ya va tsalisiwa va tsalisa na va li na lona a va byileli la swinwayani va makuma makinina ya kona hi ku ma kona laya xibedhlele a ku velekela ka malaria hi nga ha maha leswi swi nga ha hlayiwa laha hi

0: leswaku hi nga vhikelisa ku yini vamamani hi te hi nga vhikela hi ku tshivelela timongo ni yini swin'wana ni cambalakati hi endlisa ku yini cambalakati hi tsema cambalakati hi veka ka ndzilo hi tse liputika hi nga ha lipukutsa futhi hi tola kumbe ku hi tola uswena hi swona nambe mikuhlu ya tirha a yi tirhi a machaqeke ya tihoma hi swona a misinya hi endla yini hi kapara na misinya hi swona alo madekeni ka hina hi tshika mati matala hi swona i pura hi endlisa ku yini hi nga tshikeni mati matala leswaku tisuna ti tswalana kwihi kolomu ya ka mati lawe hi na xiheno xin'wanyana xa ku akazadbanyu hala ndzhaku hale hi tshika xikhele a mati laha hi hlambaku hi wona ma tshama hala a ti nga ta tswale ka tisuna a hi pfaleni swikhele a hi swona ku va hi ti vhikela aka madiyare hi endlisa ku yini swi lava ku hi hlantswa swa ku dlaya leswi hi lavaka ku swi tirhisa hi swona hi hlamba mavoko hi swona a mavoko hi hlamba loko swi kwihi loko hi huma ka zadbanyu hi hlamba mavoko hi swona hambi loko hi nga humi ka zadbanyu loko hi lava ku ya ku dleni a hi hlambi mavoko a swakudya leswi hi lava ku sweka ngopfu matsavu a sweswi ku na matsavu ku na masalada ku na leswiya swa maverdure hinkwaswo hi swi rhandzaka xikolo kambe ke hi na xiheno lexa ku a matsawu no la ku ma tshakatanyana a hi swona leswi hi endlaka hambi ku ma tsemelela man'wana hi ha tsemi hi yo ma hi ku khatlula kunene a hi swona leswi hi mahaka se hi gama hi chela ka panele swi ku phukunyana ka kutsongo ma wupfile ma nga ta hi wudisa a hi swekeni swakudya swa hina swi wupfa hi mhaka ku a xipungwana lexiya xi vangaku a diare xi le ka swakudya leswiya xi lava ku wupfisiwa hi swona
1: vanyi va gijana ha kombela ku va ke mu yengisa nkhera ya hina yi ta wu dhawu a ku va ke hi ta pona ka mavabyi ya tixakaxaka hi khuluma hi malaria ni yini ni diareya se a hi twisisaneni a ku va kasi hi ta pona ka mavabyi lawa
0: khani mambo loko ku ni laha ni nga mukandzi ha kona ni rivaleleni majani la ku mbala leswaku hinkwaswo leswi hi swekaku hi fanele hi sweka swi wupfa hi twisisanile vamakwerhu a hi yeneni mahlweni na hi endla leswi ku va hi ti vhikela a ka zadbanyu lomu hi ku tirhisaku hi fanele ka zadbanyu li na ntapa hi swona hi ku loko li nga na ntapa a tinhongani letiya ti nga lomu ya ka zadbanyu a loko yi suka lahaya i landza purato hi swona loko hi tluzala ka purato wa swi tiva leswi nga swi tisa hala a wu swi tivi enda hi fanele hi mbonya ka zadbanyu hi hlayisa ka zadbanyu hi chela nkuma ka zadbanyu hi tshama na li mbonyini u nga ha li gwavula ni usiku pralita pepa hi swona a swin'wanyani kola ka ku hlayisa ka vubasisi swi lava ku hina switlhati leswi hi nga ta tlhatekela ka swona mapurato hi swona hina ku na hina va ka hi nga na maka zadbanyu loko mina ni suka ni ya hamba manesisidaji o ni ya kokota khwatini a khumba ni huku ni patu li ya dlule hala loko li vuya kwihi ka mapurato ya mina ni ta pona laha hi xileswo a hi hlayiseni a wu basisi la hina majiki a xitlhata xi na lisima ngopfu ra mabasiya hi nga veki kwini ahansi ma kumekanyana mali henhla ku va hi lunghisa a vutomi bya hina kani mambo
1: ina ke a nkhari ya hina ya ta wu dhawu kasi a yi hi nyika marito mayelanaku ni ku va hi landza ta wu basisi a ku va hi pona ka mavabyi ya ku hambanahambana ini a ni ku loko hi le xikolweni professor a dyondzisa ku lunga a pfa a vutisanyana swa ku i ntswini mi nga swi kuma hi ta vutisa mamani lana swa ku kasi i ntswini u nga swi kuma swi nga ku bandlela u nga swi kuma swa ku kasi mamani a nga khuluma hi swona a ku va kasi hi vuya hi pona mayelana ta wu basisi
2: ntlhani vuya mayelana ni dyondzo leyi a nga hi vula mamani wa vubasisi a hi nyike ku li khale hi hanya na yoho hi ta bala swa ku nyamuntlha o hi pfuxeta hayi vangaki va nga swi tiveki leswaku matsavu va fanele loko va vuya masin'wini ma hlantswiwa se va nghena ku swekiweni se ha swi tiva ni kola ka ku tirhuma se ha swi tiva ku hlayisa swikoti maxi ntsena tanihi ku a nga mamani wa hina a fanele a hi pfuxeta hi ta tshama na swi li koho tihlokweni swaku hi fanele u basisi ni li koho phakati ka mindyangu ya hina
1: inake mama a lomu ka n'wina gijana lomu muna maswakoswaka mucela a swi koti kumbe mufanani le tikweni ka mina kasi ni ho nghena khwatini swi helela kolomo
3: a haleni ka hina hi ho cela ahansi u cela so a swo swi nkama wa ndhambi leswi hi hlupheke ngopfu makama ka zadibanyi ku loko u cela koma ku na timpfula leta tikulu hambileswi hi nga ku nga gama ku womanyana hi cela swi dilika manjikisembre a hi endla leswaku lu na u cela na xidilika na lexa mundzuku na u hakutela na xidilika se hi leswi hi ma hisaku swo ho cela ya hansi hisa hansi ahansi laliya a xikoti
1: hi swa sweswo ke Nikolao alomu gijana kasi va cela a swi koti a swi kona swa ku kasi va tirhuma le handle swa ku makhumba ni mapatu ni tihuku kasi lomu i nge swi basile mayelano ni tote ita wu basisi se Nikolao a ku hi nga mahatiya hina mahacani
4: a ku ti nga mahatiya hina mahacani
1: kambe swi ni fanele ku va hi khumbutisa swa ku kasi mitirho ya aradi musambiki hi ku tirhisana na UNICEF nzeni ka ku lava a rihanyo rinene alomu ndyangwini
4: kunene u vula u tiyisile Pedro Paruk u tiyisile u nga na papa kambe ni twa ku hisa belo ku zoni vani mali ya
1: a swi nge mahi ku nga hisi ni va mamani hinkwavo lava madoda so gila na ni vona vavanuna e vavanuna va kwini vavanuna
4: Vakala se, vakala se.
1: Ah, isso era que impera vakola.
4: Vakala, vakala se. Vale o eke, o anuna que o e ungala.
1: Ah, então é isso, né? Então é isso.
4: Kunene, ele kama bulu pela lana e talaka kuve bula. Intsima ntsima, akutiva a leswi swivangiwaka kumshana swinga hi kumaka ndzhaku ka tindhambile ti hlaseleke. Intsima ntsima hi vulavula hi lana kanisadu lana hi nga ni mabulu. Kambe Ai kombela va mamane vangaki mune wa vho kumbe vambiri
1: ala vanga to swikota porque a makaderno ti lapizeri a tinguvu i swinyingi la he i jembulani va to swisiya
4: kombela vambiri vana ni majaya ko ndi ndombi ta ko hinkweni ya hi kombela ku hita ti komba swa ku lomukanisadu hi cinisa ku yini
1: a muchini maradi lomu a machini maradi lomu Ah, então tá na
4: tela. Ai, ai, tá na tela, como só que tinha saco yini.
1: Muta ko mandingu, makadero, hilo emba mando ala ku china. Kova ni munwe. Wa mbiri, wa unharo. DJ, inga pa ulungisa unanga, lela ku kesa. Lungisa unanga lela ku kesa liliya. Na ku hambilo anga toka anga nyimi. Ata china na tsamile. E kombela va mama ne va mbiri va nharo ku va Vata china, vata nyikuwa tinguvu.
4: Nambi mina nga china pe.
1: Kambi mina nta china hi tinjeve. Mina nta china hi tinjeve. Lavisani tinjeve ta mina. Loko hi ta yi susa. DJ, hi nga yi susa.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Mwingisetuwa Radio Msambiki emisoro provincial ya Gaza Klosa au shen ayeni kama ungu ya mishumtla i Fernando Mukanchwa seshi unziwile sharlanga nya shinga yela nikufumaleka kasha kuja kamiganga kwa mbana mbana kama singire maka ihluwile kola ka ntsevelo unene unga kumiwa kava binzuli lokuva shilimbe winza ukati ndambi tivone keke lembe nga kalona murangeli wa shunzeni cheka masingira nyikeleke hungu lele a tlamisela leswaku swakudya swinga kona hi leswi swi pfunisaka ntsengo wa 40,000 wa vanyitiko laha swi nga ta va ka kona ku ya fika ka nguva yin'wani ya vurimi hambileswi akalakanga kombisanga mintsengo ya tinhlayo ta bindzu leli Sergio Costa a vula leswaku ku vi ni ntshovelo wukulu wa mavele timbaweni mitsumbula makwembe ni swa matsavu swi nga swona leswi swi nga huma hi ntalo hi tlhelo n'wanyana Sergio Costa a tlhamisela leswaku mfumo wu ni ntirho wukulu ku ve ni wu endla nkucetelo ka vanyitiko leswaku va tinyiketela a ku bindzula hikwalaho ke u phakelaka a timbewu murangeli wa tiko Daniel Chapo a vula ku ve ni Mosambiki ya phakamile swinene ka swiyenge swa ku pfula mintshwantshwa ya mintirho ni nhluvuko wa matiko hikwalaho ka u kumeka ka gotsovanyanikulu ya matiko ya misava lawa ma seketelaka ku yamukela vaendzi yi endlekeke etikweni la Angola murangeli wa tiko a vulile marito lawa nkarhi a nga endla nhlelo wa u kumeka ka yena ka liya ndzula ntirho hi masiku mambirhi dropeni la Luanda loko a vulavula nkarhi a nga kumeka ka gotsovanyani leyi murangeli wa tiko a kombisile ku ve ni ku laveka ntirhisano wunene ka xiyenge xa swihahampfhuka ku ve ni ku tlakusiwa ku katsana ka miganga hi ku tirhisa swihahampfhuka ni ku va i patsana ni tindhawu tin'wani ta Afrika ka murangeli wa tiko swa risima hi ku ve ni ku pimisiwa hi mhaka ya ku tlakusa Afrika hi ndlela ya mpatsano hikokwalaho murangeli wa tiko a vulaka leswaku mpatsano lowu wu yelanaka ni ku katsa xipolitika ku cincacinca ka milawu ku na byarisa matshamelo ya ntsengo ni u yakela switirho swa hukosi leswi nga nyikaka mintshwantshwa ya ku cinca ka swiyenge xa vakatsi ndzeni ka matiko tolo Mosambique a tiyisile ku ve ni a nyika nseketelo wakwe ka xileriso xa huvo ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ka nawu wa ku yelana ni ku yela a vugevenga la ku xavisiwa ka vanhu kumbe ku va endla swikanawu loko a le karhi ya vulavula a dropeni la Akria ka yin'wani gotsavunyani holobye wa ta avanyisi tshinya ya milawu ni vukhongeli lomutikweni Mateo Size a kombisa leswo a le karhi a kombisa murangeli wa tiko a vula leswaku ku pfumaleka ka mindhavuko ya matiko hambi ni ku hoxela a tindzimi swin'we ka leswi swi vangiwaka hi mhaka ya vukarawu gotsovanyani leyi i gama namuntlha laha ku kumekaka varhangeli va matiko ni vakombisi va mimfumo ya matiko va nyikaka matimba ya ku nyimisa vuxavisi la vanhu matikweni u bohiwaka hi nhlangano wa ntwanano wa matiko ku tlula khulu la mindyangu yi humaka ka miganga ya ku hambanahambana ya pfuneka hi ndzilo wa gezi wu bindzilo wa ka tikweni xifundzankulu Niasa nhlayo leyi yi komba ku phakama hi 81% loko ku ciwukiwa ntsengo hinkwawo wa vanyitiko a xifundzankulu Niasa murangeli wa xiubyana xa wuyaka xifundzankulu Niasa João Ricotso a vula leswaku nomu lowu ku karhi ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku yevela a ndzilo wa gezi ka u seketeli la mfumo xikan'we na Banku Mundial ka makungu lawa ma chiwaka ku magezi ka ka hinkwawo ma fambaka ku ya fika lembe la 2030 a hi nga cukeni mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri a ku fambeni ka vhiki ku landziwile a mintlangu ya sexta jornada ya Msambola 2026 laha i bindzuleke mihandzu leyi Costa Tsola Bill Shingal Ditete 1-0 kasi Association Black Bulls na Ferroviaire de Beira va humile 0-0 Ferroviaire na Mbula a Bili Ferroviaire wa Lixinga hi 2-1 Mashakene a tshwexiwile Union Sportiva Tsongo hi 2-1 Bahia de Pemba Association Sportiva wa Kavilankulu va ringanile hi 2-2 ka Marcador Ferroviaire de Maputo a Bili Sportiva Liga Sportiva wa Sofala hi 2-0 Mgivela Lui wa Mundzuku ku nghena mintlangu ya 7 jornada ya Musambola Costa Tsol ani Union Sportiva Tsongo kasi Ferroviaire na Kala Tabanani Ferroviaire wa Lixinga hi Santo jornada Litapala Associação Sportiva de Pemba ata banana na Associação Sportiva wa Kavilankulu Ferroviaire de Maputo ata Mkela Ferroviaire da Beira Mashakene ani Xingal Ditete Associação Black Bulls ani Liga Sportiva de Sofala aka Mundial da FIFA 2026 ntawa ukomisa ka tikula mesh bola ka mishwa na mutla u Billy Correa tsuli 1-0 ka ntlangu wa umbiri ka nwanani ntlangu wa group wa ugamile 1-1 ka marcador skarika Republika Sheka na Afrika Dzonga intela lei Afrika Dzonga wa lora ku vanga tsemakanya ku ya ka xinwanani xiyenge ka jornada litaka Afrika Dzonga ani Correa tsul
kasi Mexico ane República Checa. Ka grupo B ko namuntla antla wa Canada ubi Qatar seja 0 kasi Suíça abile Bósnia. Isso na abile Bósnia e 4 a 1 na kona konya muntla inkari wa 21 horas Estados Unidos de América ta banana ne Austrália ka ntlangu wa grupo D. Unwani ntlangu o tava kona mzuku lana Maroc shangata banana ka na Escócia. Taba tsamele yankama madoropa ya Pemba na Teto mataisa kuya fika 30 graus, Beira 29, Nampula, Kilimani, Kavilankulu 28, Kamaputu 26, Chimoio, Nkanchanchai 25, Inhambane 24, Lixinga 23 graus centígrados. Lawave Maungu ya Michu e emissora provincial Yagaza, Rinzela Manguani, Nkaruan Tolavato Lixila.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza Mwing 7. Ele é 9 horas na 16 minutos de Tatlela. E se Yavana Kulure vai te saminturi Yavana Yawashi, como o secretário de UNICEF, a Kusukela Agidiane.
1: Tiva Gantar, como a Antaria, o Dai, Tunela Ksuaname, Mamana Resilência, e a Antangupsnen. Anna Velaku Kubekela Shivutiso. Aloko Mamani Atikile. Isso é isso, Tonga Munika Kasson.
2: Lishile Kaumbiri. Maman Lokatikile. Maelana nendzawulo ya udawu a fanele a vikeliwa aka malaria para anga tluleti nwana a loko a ku dozi semanas ya kutika a tsutsumela andzawulo ya udawu a ta pfula fisha a tlhela a nyikiwa makinina lawa mavikelaku a ku nwana anga kumi a malaria koseniana loko a karhi a pfula fisha a ta nyikiwa futhi na red mosquiteira ku va a ti vikela ala kaya watsimbisiwa mamani wa kutika kuva apuza dzwala loko akari ana nyimba watsimbisiwa kuva adzaya masigara inga nyima lano mailani mamani wa khwiri
1: enkomusinene ha beli umavoko vali mamani loko atikile swatsimbisiwa kuva atlanga swakuganya haso ai mina nga vule ntlari ya nwana ai yena mtendera ku kahlela. Então, só tsimbisiwa ku yini ku atlanga swo ganya. Se tarange mamani. Mamani ali ka group leyi kombela ku tsunela. Hayi Nikola u lwanga ta huma lwe. Hayi em Nikola mkhavelwe. Mvula u lwa maradu wa munzuku lwanga ta huma la. Se Pedro Paruke kombela ku muhlayisa Nikola u. Ata ku ma ready ni kaderno. Ikuve angenile a cina xitikini. Inkomo swinene. Eta landzela ka vanwana. A tsunele ndlela nangana na kulo rantiro Pedro Paruke. Atisana ela tinguvu ta aliko tinguvu. Se hela kutiva swa ku imani lwa lava ku hlamula la. A xivutisi lexi hi nga ta veka. Alwei anga ni akwiri kumbe anga tika. Hi swi hi swileleto leswi a fanelaka ku veya swilandza ku veni anga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze. I mani lava ku hlamula undo stresh.
3: Hi lwe mamani la. Hi
1: lwe mamani la. Okay, na vanharhu va nga tlakusa ku na mamani ku na mamani ku na mamani.
4: Alwei ala ku hlamula.
1: Antlhari ya hina yo dawu hi ta hi pfuna swa ku va hlamuli swona kumbe va hlamulanga swona.
3: Mamani. Ankame wa wena
5: a munhu lweyi a nga tika a swileleto swa yehe hi leswi nambodi a tirha muchumu ya ku tika nambodi a phuza mabyala nambodi a dzaha masigari tengi a dla hi nkarhi wa wunene a nga liko a sukelisa dlambu teka a te kumbe katorizora kumbe a te dozi ni a nga se dla nchumu tengi pulimenju na mixa kumanyana ku a dla para lexi nga ndzeni xi ta tsaka purukela ya a nga li yeyexe se a dlela para ni lexi nga ndzeni ka yehe tengi a ya xibedhlela loko aza ana aku weti kufika ka ya hombiri na anga vona nga nchumu tenga a xibedhlela para alandza swileleto leswi nga xibedhlela swaka apeza nyimba kuna makinina la manyikeliwaku va munyika xibedhlela va tlhela funtsi va mukambela leswaku yena mamani ana mavabyi ke leswaku anga tluleti a ntsongwani loyi a nga ta va ali ndzeni leswaku va ta munyika a tratamento para ta vhikela ntsongwani loyi a nga ndzeni.
3: Nikolao kumbe ku ni xivutisi xin'wana.
1: Xivutisi hi xoxa xin'we ka hinkwerhu hi la ku tiva swaku mamani loyi a tikeke hi swihi swileleto leswi a fanelaka va ya swi landza ku veni a nga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze. Ntlhari ya hina yo dawu na yona ya swi twa laha tinhlamulo ta kona.
6: A mamani loyi a nga tika ku veni a ta fikela n'wana a fanele a tirhisa a tisa timongo leta ku hisela para ta ka a nga kumi malaria a n'wana loyi a nga ndzeni a tlhela a tirhisa ngopfungopfu a red mosquiteira loko a ya xibedhlele va munyika a fanele a li tirhisa kanimani
3: hi wa hi masintoma a mavabyi ya dzedzedze.
6: A mavabyi ya dzedzedze u twa ngopfungopfu loko dlambu li jika u twa muzimba wa wena i ngi wa karhala i ngi wa loko u yetlela leswiyana u twa ku hisa u twa ku titimela
3: se loko u twa leswo wo dunga bomu u phuza u mayisa kwihi
6: no ya xibedhlele ni ta kuma ku kambeliwa
3: kanimambo ke Nikolao kuna mamani lana yinawu a xi vitiwisi hi xoxo xa xin'we
7: a swi nyingi leswi va nga swi hlaya va makwera xa principali ku munhu a endla control swa ku a kambiwa mavabyi swa ku a nga tluleti n'wana atlha a tirhisa ngopfungopfu red mosketeye
3: mamani u te swinyingi hi leswi va nga swi bala i ntswini va nga bala
7: ah okay swi lava ti vhikela ka malaria a tirhisa red mosketeye ra a ya xibedhlele kontrolara a nga tirhitirhi swa ku tika a dlaya hi nkama swa ku kukomuse vambirhi a nga ali yexe tengi a dlaya hi nkama tirhisa timongo ni swin'wanyana swivhikelo ni ku seletela makhele dekeni ku nga tshami ni mati ya maagwa xistagnate ku va a tshama na mali malimpeza
3: a muchikitelo ku vhika hi wo tisuna hanyi ka ku vhikela malaria a wu tirheni swin'wana ku fana ni ku tsheva
7: nada a red tirhela ku vhikela malaria so
3: ne ku mbhonyelo maka boyela
7: nada red vura li tirhisiwe hi munhu ta tivhikela a malaria
3: a lovuka makantero
7: nada li tirhisiwe
3: inaka hi mamani a swi vitu vitisi xoxaxa xin'we u bela yini
5: a mamana loko a tikile a fanele ku a tirhisa a timongo loko a li handle loko a ya ndlwini a tirhisa a maremutera lava va nyikaka xibedhlele hi ku mamana loko a za a tika za kompletara sage simana xi ya ki a ya pfula fixa leswaku va ta kota ku va mu nyika a muxitela loyi a taka mu vhikela ni makini na man'wana lama endlaka swa ma kulisa n'wana na ku vi na yena a wadla ma mu nyika mapititi na yena a kumeka na a dla a nga tirhi swa ku tika ngopfu a dla nkarhi wihi ni wihi n'wana a kumekana ka na vilele ku nkama wun'wana ku ni vamamana lavo ku ni ku loko a za a tikeliwa a nga na apetiti la ku dla se makini na lawa ma endla swa ku ni ku nkama wihi ni wihi a kumeka ku n'wana a dla a kumeka swa ku a ta kumeka a li healthy
3: hi tshimatshima a mavabyi ya tsetsezi ma vangiwa hi
5: ma vangiwa hi insuna ni yi khohlwaka vito la yoho ni yi fundhile kambeke yi vangiwa hi tinsuna leyo se a loko u ma kumile a mavabyi lawa u gijimela a xibedhlele a ma na murhi a kaya a ya ha tirhisi xikhale leswi a endlaka swa ku ni ku a wo dunga nkuma u kuza swoxo u gijimela xibedhlele laha ku nga kusuhi na wena ndhe ko va usiku loko u za u sungula ku twa masintomi lawaya loko ma swa ku ni ku a wa ha gwenti a wu swi koti ku famba ni usiku ta pfukisa ni mixi ku a dzedzedze ka ma na mati li nghena ingi i nchumu xi ku tlhavaka u dzedzemela lomu ka matsolo hala nhloko ya ba
3: a lomu gijana hafu ya tisuna
5: hi na tota tinyingi ngopfu hi na tota tinyingi ni machivi ya manyingi lo maka valika ku a hi endli malimpeza hi laha tifu a tinsuna ti tshamaka koho hi na misinya ya yinyingi leyi ya ku a hi kapari ku tshamaka tinsuna laha tinsuna ni usiku ti sukaka nambe nhlikani swo swi podi ku dla
3: kamamukee nikolawo hi swosweswo a vanyi va gijana va baletela hinkwaswo mayelani mavabyi lawa dzedzedze
1: a tinhlari ta hina ta wu dawa ti ta hi byela swaku tinhlamulo ti tshamisi ku yini
8: lixiyile vamani va papaya a vito hi mina ana masiyi a vamamani vhela va hlamulile hinkwavo leswi swi faneleka ku swi endleka ka vamamani lava nga ni makhwiri maxika vona ku ni loyi a nga marezumu ya hinkwaswo leswi mamani loyi a khwiri a faneleka ku swi landzelela xa ku sungule ku a pfula fixa kumbe neti a tsumbula swa ku a na khwiri a tsutsumela ndzawulo wa dawu a hantliza a pfula fixa leswaku a ta kambeliwa yena swa aka matshamelo wa haya koho a n'wana na yena wa ka matshamelo wa haya koho ni hlaya swa ku loko a pfala dozi simana a mamani a faneleka ku ya ku yini a tsutsumela ndzawulo wa dawu a senya ndzawulo wa dawu a ta kuma swileto hinkwaswo swo faneleka ku swi landzelela phakati ka a tin'hweti leti a nga ta va nhali na tona a ta pfula fixa a ta mayela swikambelo swa mavabyi ya ku hambanahambana a ta kuma red mosketeye leyi a faneleka ku etlela yena na papayi ra ku ve ni va vhikela a n'wana a malaria xikan'we na vona ni usiku loko va le ku etleleni handle ka red leyi a nga ta li kumaka a ta kuma makini na ku hambanahambana lowa a nga ta ma phuzaka leswaku a ta ti vhikela mavabyi ya ku hambanahambana lowa a nga ma kumaka ku ni makini na lowa ku vhikela mavabyi ya malaria a ma kumaka seniyana ya ma swi tiva hina vamani swa ku hikweliwa swa ku hi fanele ku hi maphuza koseni ya gabinete na wona ma vhikela mavabyi ya yini ya malaria a fanele ku a ti hlayisa yena leswaku na ina a nga kumi mavabyi a fanele ku weti na weti a famba xibedhlele leswaku a ya peza para ku twa swa ku aka matshamelo wa haya koho kani mama
1: inkomu swinene hi matshamelo lawa swi vula leswaku vamamani va swi tiva swa ku hi swini dzedzedza swona ke va swi tiva ni leswi va faneleke va swi fikela a va beliwi mavoko va ganya tinguvu ni muchikitelo hikola ka kuve va kumekile ka ku patsana loko ka hina
3: nikolawo a nkama se u ya vukamana
1: hi to tlhelisa rito ka vuhosi lebyi hi amukeleke a ku ve ni hi ta pfala ntirho wa hina wa vuhaxi bya hina kusukela lana a kanisado inkomu swinene
9: a marito ya hina loko hi fika laha ya ku khensa ku va hi vone ntirho wa ku saseka swinene wa ku rhangeliwa hi radio mozambique loko anavele kuva tatira ka muganga wa hina wa Likansadu hina marito lawa hi nga ma chaka leswaku ma consideration xifinanxi ku va hi tluleta ka xitshungu xa hina mhaka ya nkoka hileswaku loko a wu rhangeli li hi tivisa leswaku hi le ka matshamela ku hi nkarhi wun'wana ni wun'wana hi nga tshuka ngheneliwa hi ndhambi a hi vivukini hi huma laha mugangeni hi ya ka tindhawu leti ti vekaka swa ku ti tiyile hi mhaka ku loko hi nga humi hi za hi ngheneliwa hi ndhambi hi voni mhaka ya ku karhata swinene ka khambi leli vanhu vanyingi lava nga sala va sala va batinyandha swinene va lava ku pfuneka a ku nga ha na munhu kusuhani ku va ta pfuna se swo swi ya swi tsakisananga hambi loko mabodi ma te ma ta humelela endzhaku sa hi kombela ku hi vivuka hi baleka ndhambi a ndhambi a hi tshameliwi ya swi twisisa leswaku swo hi tikela ku huma hi siya swibya swa hina kambe yo boheka hi ku ya hi ku cinca ka tinguva hi nkarhi wun'wana ni wun'wana ndhambi hi nga tshuka yi hi nghenela sa hi vivukeni ku va hi baleka a xa kugamu a hi landzeleleni ndzongo lowu hi switsongo leswi hi nyikiwaka hi mfumo hi switsongo leswi hi swi kumaka ku va hi landzelela ndzongo hi mhaka swa ku pfuniwa ku ta fika laha swi nga ta hela se ku sala ku va endyangwini hi na yini ke sa hi landzeni ndzongo hi ku va hi byala a mibyalo ya nguva leyi hi nga ka yona ya vuxika khani mam swinene
1: hinkomu swinene marito lawa ya leader communitario hi gemeta lana mintirho ya hina ya siku bya nyamuntlha lana hi kumekeke lana kanisadu ku ve hi endla vuhaxi lebyi na hi tiva hi ntshimantshima a swivangelo leswi swi endliweke hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze ku ve hi kuma a ntikelo ni ku tiva swaku ka siku i swini leswi swi vangiweke hikwalaho ka tindhambi hi ntshimantshima hi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze
10: hi gemeta ndzima leyi ya vuhaxi sukela kwalani Gijan akanisad mayelano ni ntirho lowu hi taka kona hi wu landza namuntlha hi kumaka kulani kanisad i ntirho wu landziwaku hi radio mosambique ndzeni ka ku tirhisana na UNICEF ndzeni ka ku lava utomi linene ka miganga a kulwa ni mavabyi ya ku hambanahambana hi khulumi namuntlha hi madiyare hambi ni madzezez ndzima ya lisima leyi taku yi landziwa ka ku va kasi hanya automi le rinene nikolao
1: i mintirho leyi rhangeliweke hi pedro paruki nikolao mukavele alfredo muyanga nelyu nyantumbu xikan'we na frederico mabunda

0: Uchenji rubako kis Daniel Ngloko na chitpana na mtumia Radio Mosambik manikana hili ni kizi oresh ni 20 minut kwa mbamu kiset kwa uingisa mnugloko minya historia.
1: Mboni ni matimu ya dehanyi dangu, nga chicha utemu wawe.
2: Ahuwa inoko wa Radio Mosambik.
3: Setiwa rajim sambi kemto provincial ya Gaza. Hello, sakambi muya hita kone umwani mnongonoko utaku uchikungumisa mabulu unzila si hitani ya kuwa hepeka nzeveva hangidi tiko kakuwa wetulata utaru wate tengava humelela kuwa wechicha utumi wawa hambini utumi wa mwing seti wata kwa chihilomba nzeveka yembimu. Yalo sabotela.
0: Yalo samiranda mabunda ditore kunene nyas hita na hichi bindulo wa mnongonoko kela district ya Shibut imaneka kamganga wa undi junyo
3: district ya Shibut kuwa hishusha nukua hepati ya kuu mbono wa hindi tiko wanga tsangana ni chikara tuchecha kutalo ngumati ya ndambe nzila na kuwa mkua haka nzila wanga tsangana na yo hipeka nzeve nikuwa hechicha chie kumaonelo ni mapi miselu wa mwa hindi tiko
0: nkwa waka kuwa Shibut kuchombo bango tuwa changani mabulu nyasi ka umu nuko ina bango limi la changani ya losela nshini lisi umu tlangana kina sona ikola kandambi yona ndambi mgini lisi kuhini kambe ila kutiba ku mukashi mushi
4: Salomao zefanejo bisi mwanywa undi junyo kama kalawa
3: ina ka baba Salomao ngai nyika mati mwa na mailani ni makali ya ndambi shuma isili ku yino shuvo ni sili ku
4: amage ya ndambi ina ive kona lumu ku sainwa ku va ili deya ni mfumo istende said antao amfambu lenga famba wona hinkwao andambi ngena ku ayikumeki ku Yesu salumutindlwini yo famba minonga ithela salela hina hiko se soshi linga fika ayi phazamisanga aswitivisiwa ntsena hina a hitiva swa malembe swa ku atindambi liti loko tifika yakutiva leswa ku tifika tingena kwi amindi ya sala hikuva lomu loko yakile hi yake nawo ayo kuma ndawo yakha endeni lidi ya lele ngaka lona lele amfumu ko lava ku wona ili wona u hi hlayisaku hi ku pfuxa a tindhawu leti ti nga onheka va suka lava va nga mikoveni hi ntamu va ya ka tindhawu tin'wanyana kambe hi ku rhurha a swi nge koteki ka tiko leri ni vula na ni tshame kolo kambe mina ni khulumaka a ni nga ta rhurha hi mhaka mati leswi laveka kulaku loko u fika mati hi tiva swaku mati lawa ya mabaleka ma tshamisiku yini xa vumbirhi loko mfumo u hi sangule ku vuya haleno u swi vonile leswaku hina hi lahlekeliwile hi khensa swinene ka mfumo hikuva ni sweswi hi hali ku kombeleni ka mfumo leswaku mfumo a wu hi hlayise ku loko le masimu ya hina hi wola mi nga ma vona ma nga mati a semana nsimu ya ku rima ka yona para hi kuma ku hanya mimoya hayi na nchumu a panele ya ku sweka va hi nyikile mibalu va hi nyikile ni mchikitelo va hi nyikile se swileswo hi kombela leswaku mfumo loko u hi twela u hi tiva leswaku hi hali ku xanisekeni kambe hi lava vula ku a masiku leyi nga ta ku wona u vutana wu hi hlayisa wa hi hlayisa kani mambo
5: a wu nga ta va na wo luzekeliwa ndhambi yin'wana yin'wanyana
4: na loko yi ndhambi yi nga siwa hikuva a lomu lideni lomu a ndhawu leyi ma nga yantswa mati hi lomu ma nga ve ni umentrevinti a gqekeni laha yani munhu kun'wani ivi ma umentro wa tenta ku ya ka dogementro se ni lava vula ku tindhawu tin'wani hi ku yantswa ka mati ka umentro 20 umentro yi dash ka gqekeni la mina swa ku ni nga suka ni ta suka ni ya ku a yi na ndhawu hi ta vekiwa uko hi vanyingi lomu ndhawu ya ku a nga veku vana va hina va swi vona swa ku a hi sini va bava lomu hi ta ta va teka loko hi vona swa ku ndhambi ya ta va ti hakela kumbe emadoropeni kwinikwini kati hi ku suva lomu lideni nada hi nge suvi maxela hi veke lomu hi stende set se ni sweswi hali kona leswi khensaku swona a hi zanga hi ve ni ku fa munhu hi mati lawa hi yo lahlekeliwa hi swiharhi ni swo swakudya timpahla se a vutomi la hina vanhu hi li kotile ku li vhikela
5: kambe ke a loko swo endlise xileswi hi loko hi cuvuka ku ni malehisi ku ni mbambani hinkwako ku kulumba ximbutsu vo hi nga suka lana makhala wandana hi ya mi veka le aka mbambani u nga pfumela
4: nada per mina wa wun'we nada ni nge pfumeli ni siyal dia la mina ra dar ke funye
6: alo ku mishopa shoma kobe mavonelo yangu na mapimiselo ya nwina ingava shi shivangelo sha ku matla mazima khubuka mafika lomu khali ingale miganga ya ku mati mangafiki
4: leso hiku suhani ku switiva kwa etimpfula tinwe tine jikelezo matiko hinkwawo kuna mpfula ndambe ai tumbulishu hi munhu impfula inga na ntamu Zimbabwe Malawi Joni pfula lembeleli inile ntamu na vona kusukela kona ndive koho mina swosi nikhuluma ku stand and aninga nga ivona mpfula ya kufana ni linga na swosi hi za hetalelwa hi tindhambi hi yoo andhambi mpfula inga na ntamu akuna lwanga nanzu
3: nguha koha inga wamba ingona hi chingadi hi khata chingasi himaneka kheno ka nganga wa nka junyu makhala wani ndani ka district ya Chibutu mabulo hita kunawo hita hi chikongomisa tiya hi ku khana vangi tikuva nga talelwa ngomati ya ndhambi sikarato va nga tshangana na sahambi gondo va nga yimana mayelano ni ndima iya hi chiya masoni ni mabulo atu sana kwa hidi buti ni tati wuwa hina rhamba tati Jean Markel nenhe a ta veka vumboni wakwe mayelano ni mahokelo hambi ni mabelelo ya machiyawa ya ndhambi
7: a ndhambi yi hi kumile na hili kauka lenga tivi leswaku mati macha kambe ava veka lomu ka ti messenger se hi tiva mati ya masiku man'wani ku ha baleka kuve ha mavona ku mati hi lawa ya mataka mara lawa ya nyan'waka loko va hi byela ku mati mata hi 5 minuti loko hi famba mati se hi lawa ya mataka la kusuhani ha gwentanga ku mahanchumu hi yo gwenta ku susana hina xitshungu hi tsutsuma van'wani va ye doropeni van'wani va ya mukhotweni ka tindhawunyana leti ti nga ni maganga lawa ma hi pfunaka se ya pfuneka kona kolomo hi khwekela ha dla a hidli kambe hi hlayise utomi la hina
5: ka tjenjelomo
7: hi leswi hi nga swi vona hi ndlela ya ndhambi a hi humesanga chumu swoswo ni nga sala mali ya mina la ana ana mbhedu hikuva ni nga ha ta gweta ku xava xi fambile ni ndhambi ni mabokisi ya kona ha mina ntse xitshungu hinkwaxo xi nga la xa n'wimbixumi ni tiyindlo tiwile o va leswi munga la a hi to mu komba ku yin'wana hi leyi ngo yo mbani sweswi hi ka yise mahi wa nchumu hi yo gwimba switendani hi nga ta pfuniwa
6: a malembe ndzhaku a mi nga tshuki mi amukela marito kumbe ya mahungu ya ku ma vulavula hi ku lomu minkoveni mimangweni ya ku a mi nga tshuka mi teleliwa hi mati ku la kwa mi suka mi kongoma magangeni
7: a hi swi kuma manje ndhawu leyi hi nga tshama ka yona yaleyi kusukela hi va kona mina ni kotaka la a va te hi le gangeni la ku kalaka ku nga tali mati a ya ku kota lawa a hi nga nga ma vona se hi mhaka leyi nga tshama na hi tiyi leswaku ndhawu leyi hi nga ka yona i ganga hi ku hi ndhawu leyi hi sindhaka ka yona hi suka le phakati ka mati hina hi nga twaliwanga lomu se hi lata tshama laha se lawa mati la ma hi dumelile mina mu ni vonaka ni kota la na famba masitenta ku ya ka maka phambeni nyana kambe lawa ya kutani mati no sangula a ku ma vona ni ta tlhela no vhela no gama futhi hi mati la
5: mayelano ni Jones leyi nga kumekaka ka malembe lamataka swa ha fanela ku nga ha yakiwa a ndhawu leyi a yi tani hi tshembeka
7: hi ta yaka hikuva hi ku na yin'wana hi nga yi tshemba ku tlula yo leyi hi ta va kona kambe ti kona nyana tin'wani tindhawu hi nga ti cuvuka ta ku lin'wani siku loko ku ni swa ku hi pfuneka ku ya hi yaka kona hi nga tshinela lama nga ka ma nga fikanga kambe hi tshemba ku ma ta fika hi ku ni kola hi te hi tshemba la ku ma nga ta fika se ni kona hi nga mi gwela ku ma nga ta fika mi ta mi ya hi lunghisela mi hi yakela hi swipfuno leswo se matshuka ma ta fika mi hi vutisa mi ku leswi mi nga ta ma tali ke kambe kona ku kona hi nga ku vona laha hi nga sindhanyana kona kun'wani na hi nga se fika mukhotweni ni le doropeni lomu hi nga sindhela kona
5: kambe ke a dyondzo leyi nga yi siyaku ka majongwani laha ma ha lavaka ku yaka swa ha fanela ku ma nga lavetela ndhawu
7: na yi siya ku majongwana lawa ma ha titwaka ma nga kumanyana lomu ka maganga ma tshama kona para ma nga fani na mina hi ku mina se ni to fane yetlela hansi ku va ni na mbhedu se vona va ta sindha lava vatsongo
0: mabulo hi nga titanawo kasi ni vahanyi va kumwa muganga wa makhalawani undzi junyu wa nyasi hi nga va hi endla mayelani ku va hi ta bula ni ku va hi bindula ku kongomisela mukiseti wa mnokonoko ku minya historia amkala kusatiswa ngu mirada mabunda ni Rostino Botel vavanga bindula no kombisa wa mnokonoko nyasi hi nga va hi mana umboni wa vahanyi va undzi junyu makhalawani
1: umboni ni matimu ya dehanyi dangu unga chicha utomi wa wena
2: awuwa inongonoko wa Radio Msambiki.

16 horas nem 15 minutos, Iwe Mahungu, o Marbaco Rádio Moçambique, emissão provincial, e a Gaza Rádio Moçambique, o Adzibisa, como você levantou, meu amado, que é o Nabadi Kumulan, e Mailan Kuba, vá, o Kaka, o Amtota, o Hash, Mailan Kuba, vá, de Kumigisa, Ambiku, o Mahach, Kambel Church, de Nauku, Prova de Vida, o Dissiku, um que é o Kadrinta, Ka, Júnior, o Hiku, Kene, vá, Fanela Kuba, Vateka mfota wadipasi da utu kumweko ni nuiti. Kambe vanana vava vata kuna vachigonda di gumu wa malembe. Kasina wadini di gumu wa malembe nchanu ni mararu kwe hoka magumambidu wa malembe ni di mwaduna vachigonda. Tigondo ta isilmaidio. Hambe wava kuni malembe magumambidi ni mbambidi kwe hoka magumambidu wa malembe ni mchanu. Na vachinu tsa tigondo ta chitungu wafana kuwa va teka ngumkwepo wa u fakaza kutita kuba va lundisa mtikondo tia mkizit inava hii kupangala ta ngu chenje awa ERC lia zita kukalakuni wa masinjiri ane mpela anama yesa kuchenu kubata kasabotele leke

0: ወደ ደገባ ራዲዮ ምሰምቢክ ይኒ ዘሰት ዮሬሽ ሳንድራ ማሳንኩ ያሎ ሳምት ጋር ሳንድረ ኮጃን ኝባን
1: ኝባን ሂኳቲ ሂዚቪ ጋዛ ዲቶ ኮጃን
0: ጋዛ ንኮና ኩኳቲ kambe kuchitina kuchisutsela nyana senzumana
1: amwe ngembani kona iphe honzena kambe hina chani mbimu yakona hidzivi gaza kombe yuchani phe okay
0: phe mbimu yakona ya kwapa mwakati nzevo kuva hina chani mkushwani mkosokoso kotselele kambe ke totse itveka kachizimu
1: litshuri roxtino totse hi tiveka ka xizimu imbimu wa kona yo titila kambe hambi ku wa ku titilaku ha vona van'wani va xi rendzelekela hambi va ciya mwa mipipini ku na cinciye makunguku ha ku titila
0: kutona ku ti nga matiya
1: a ku ti nga mahati ya roxtino hi na lavetela tindzila ta kuwa hi mana mahungu kota hi tidzivaku wazishano wazishano hi mana mahungu ku khata ya state sesesimbilu cihi tumeta roxtino hi nga mana mahungu
0: ngutona

0: Ekatangudi hongori domba kuti takongombekisi wa mfumu wa mwa provinsi ya Nyembani Arsenia Masingi ngomba kuti kulava kasiku atumisa udzivi wa kunawu kasiku kulisa provinsi iwa ya Nyembani awa chiningwa matiwa wa wazishanu wa mbimusiwa ngati kumbekiswa nguchirumwa cha mtangeli wa ditiku ene Ameriku Mushanga awanga wachitangela mtumwa kumukumbekisa ka vahanyi wa mwa provinsi ya Nyembani Mushanga aombele titaku provinsi ya Nyembani nguya ikuni Utlari hambi nisi haranga nyesa kuhambana ambana asa singovu netetela kasika tamabindu hambi nitingwani kukulisa provinsi iwa. Kambe sekretari wa shtadu kukumbekiswa mfumu wa mwa provinsi Nyembani wa mupia Arsenia Masingi. Au mbele titaku anawaji tumisa udzivu wa kuna awo hambi niku tumisa makungu ya kumbekisi wa mfumu awanga huu. Mahine ingisa.
1: Awari zeli ntiro, nintiro, nintiro. Wa inkwele. Ai wa minandoshi. Kani mamu.
0: Iti timaji ya Arsenia Masingi hiku nkumbekisi wa mfumu wa mupia amwa provinsi ya Nyembani. Kambi nkumbekisi wa mfumu awa huma kubedita lopsh. Kuomba kutitakwa huma provinsi ya Nyembani achima hile mitumu ya kwe ngutinzila tatinene. Aniwa provinsi ya Gaza, aniwa ka distritu ya Shibutu, kungadi kuchisimama kuchoneka makaratelo ya matsimbilela nguku hakati matita ndambi, tingawa chitigohetela chitaratu, Rushtino Botela.
2: Distritu ya Shibutu mwa Gaza, nguiwa itaku na idini kukarateka ka sitaratu melanta matsimbilelo kamnava wa chipimu cha madzana mambidi wa makerekele mchana magumini magumi mambidi kwa wakati ndambi. Kasi sitaratu siwa sitakuna si chaujata miganga ya Shaimit makazi shanga nini, makazi altu shangani, ni mani kini iki makala wani, aia ingava ii wanekela nkwa waka tinda mtu watu ngabati dumela provinsi ya Gaza ngushaniru numaruso wa bangapinda. Mutangeli watan kungu watu nuak Shibutu, achamsala tita kuwa kuvaku, tepiso takuwa kuvani mati mbeloro wa manene, mwa kutakuna kuchunutwa mtumu wa kuvamu kuluna miswa. Nzila tia nikona kwa wachitungu kutumisana ni mfumu chingava chilabatela kuva chilungisa ahawa kukawa kuchuwane kela malani kuwa memova imana kupinda Manuel Tivani acha msala kampitita kuva kutini kukarateka kuva mfumu nga hoko kaluleya nkwa wangu tingutuka kubana kudidilikili dipulahu da gelegele nikona Manuel Tivani acha msala kampitita kuva waya mbimu se kulabatela kumpunia inova ilundisa Ntumu wa wakulungiswa tinzila ngutu hawa kungaba kuonekela ngutu.
3: Foi arrastada a ponte sobre a estrada que liga Shibutu a Guijá. Portanto, não era possível o governo chegar naqueles troços para intervencionar. Foram iniciativas locais, em coordenação com o governo, que mobilizamos alguns sacos para as comunidades, com a ajuda dos técnicos, foram recorrendo a solos, de modo a criar condições para a passagem de viatura.
2: Mati malumbaku mutangeli watankungwati no aki Shibutu, Manuel Tivani ngoloko na chombomba nguta mazumbelo a sitara tukaluleya msanaka tinta mtu watingaba. Tidumela, provinsi ya Gaza.
0: Kugohekela kasitaratu aniwa ka distritu ya Masinga ngutiti mehao kasikoneka kukarateka kamati mbilelo kasikuhuki sasa kuja amua mabazara. Kubobo tangu chipimucha 10 kilometra chitaratu achia chingawasi chigohekelo nguti matita nzuma ya janeiro hambi ni marsu. Administrador wa distritu ya Masinga Abiliu Mashatu aombele titaku kugohekela kuwa kasitaratu nga hombe atiti mehoka siku hambi mfumu wenu kukarateka Mashadu ombele titakukuleka sitaratu cha NU kumaneka kambe kudigoheketi sitaratu asia sibela kusichimua kamiganga ya kuhamba nambana singawa sichikele kela ngutu ene ombele kambe titakusaho sitaratu asia singatini tanu wa sibula wani kasiku pinda kusona kumuko haka matia wasuwe sichu wileka seka pateka matsimbilelo administrador wa distritu ya Masinga aombele titaku nguchifananiso kasiku ya hoka aniwa kalinene la murungulu kukelaniwa cruzamento NU kaoneka makaratelo Abiliu Mashadu wapobata ngusikaratu asia sangana kuni staratu siwa
4: amafambela makarate kota amaruya yutala hena yansawa jaloko atvula tena tikukuleta amisava tisiya makhelo maruweni a mimovha yi nga swi koti ku famba phasa hambi ku yi onhekela hi mhaka ya ku yi nghena ka makhelo maxitame a ka tindhawu tin'wani ku va hi ni swibulahwana swi nga hakiwile swi nga mahakiwa a mimovha yi hundza lomu ka micongo a swibulahwana byani byi khingamukile swiwa na a mafambela ma kumeka na maka makarata tsikeni ku tshama mahitirha a hitirheni ni ku langutela tindlela ta ku leswi ku nga onhaka lahayani hi nga swi kotisa ku yini ku lawu ndhawu yin'wana ka ku hi famba hi kona na hi nga se swi kota a ku lunghisa leswi swi nga onhaka ku fana ni mabulaho leyi nga endaw hi na hohlini hi lemuka ku langutela tindlela ni timali ta ku swi kota ku hi swi kota ku hakisa leswi swi nga onhaka hi timpfula.
5: Ele tem matri e Abílio Machado, administradora no distrito de Amasinga, a tipo batangu gurekela kajitarato anu aka distrito leia, rago maneka akun tengo wa 270 mili wa vahanyi. E tia nia província ya Gaza, rimara de deomba kutita kwa niwa lipompo, vahanyi gwa wavuneko akungu kuhaka kuvale la matembo yawe, Rogério Madete.
6: Chitendelo cha Limpopo amua Gaza chivuna chitsungu ngu kubia titembwe ngu tidaradu. Tidaradu tia tive kwako mdilo wa gezi. Kasi kuwa titembwe tivikolo titokene tisidumelwe ngu sihari sa chitinga. Masikunya na msana ugwitile mtumo uo bia titembwe ekoka usavi nguchipimu cha 900 wa tingwava. Hawa kunga waku biwa nguchipimu cha digumi ni mchano wa makilometro adaradu. Hawa titembwe tia tinga biwa tima kukuka ukalo wa mavozi ndrake chanilu chile ya cha Limpopo. Asika kuchamsela ka umtangili wa chanilu cha Limpopo mwa Gaza. Ngongo medu nguvikla tuto kaniti tembu tisi dumelu ngusi harsi chitinga si stolora kukua siya jela siya lo sa vadimi. Kuchamsela ka Francisco Pariela ka masuki wa matako unakata umani mtumo wo bia titembwe ka ukalo wa Shibotani. Musana kakuwa kudibilwe ka masuki wa mangapinda titembwe ka ukalo wa mavoze. Francisco Pariela atimisa tutokene makungo akubia titembwe mavuna kohaka kuwa kasisi harisi tingisi kutisi kuwa siwila mwa timbwe nisisha nisa vadimi hawa aomba kutokene kama kungo achitendulu chilea cha Limpopo. Kuna waku usetwa mchano wa makalo awa mangati bilwe kasi daru takorati weti dilizwa ngumati ati nzuma ya mangawaneka kupinda mpimo kama mchimo wa janeiro chomba tutokene kama siku matako vana wa the useta ti daru chilea kasi kuwa kufuneka wadimi kuwa vasishani sungusi harsa chitinga.
7: E está a resultar, já temos feito depois monitoria do processo, ouvir as comunidades. Neste momento vamos fazer uma outra vedação.
6: E sempre se macungo a cubia te darato, cupongo macasu kuwa, cuvikilo la titembo, kuwa tisi dumelo, gusar si tinga. Kamasukwe kaona, hina wa hitimitisa macungo oveka darato ka ukalo wa Shibotani. Kasingu msana, hina wa hima hakabe mtumo usetra makalowa manga dilizelo kasi darato takona ngumati a tindambi kasukuwa vadimive kota kuwa vaseritsu kasi ngusi harisa chitinga.
7: As áreas que estavam inundadas serem acessíveis para depois recuperarmos os sistemas que foram com as águas.
6: E tu coloca mais a Francisco Pariela e com Tangilo, o senhor já limpou o Mugaza, de Batagoma Kungo, Oza Makuaku, Vikilo Lakua, Vatra, Senhor Sungus, Artistinga Gutungutu, Amua Titembuini, Cassim Dora, Sefuio, Francisco Pariela, Batokene, Vafui, Valotokene, Vetecas, Harsawe, Vesisa, Kamakalo, Amanga Biwa, Cassi, Kukongo Makua, Vasi, Manikua, Siharsawe, Sisi Dumelu Cassi, Ngutingo Nyamu, Kumbi, semana se harcelou a rua se ia se fuiu então naquela semana logo leia já Limpopo.
0: Aniwa ka distritu ya Maboti mitumu ya taudi minguwaizan sauti tako distritu la ilula mileka siku hivini magela ya manene hambi kuwa kungaoneka sikaratu sakufana ni chinzuma hambi ni suhuhuri. Kaudi miwadi lembe diwa distritu la ya nguenga temela kupuna chipimu chakupinda ka 24 mil wa matonelada ya sakugia saku hambana hambana ngutungutu sakugia sakufana ni mipunga timati mafaka hambi ni matawa ni makufu kasika sakujasiwa Cala yambi mutsena chipimo cha 7470 uma tonelada ngwa mangawa machimano akaudimi wa ukhata hawa kuemela ku kaudimi wa mbidi ku chimana umihanzu inwanyani yakutsakisa intengeli wa mitumu yata mabindu aniwa ka district ya Maboti João Mungwambi yaombele chitako ngoku haka udimi uoneka kungutungutu wasa kujiasa kufana ni mata wa makofu tisalada kaudimi wa mbidi district leya kumbekisa mihanzu yutsakisa
8: hiyonzili kachigala chawa khotela nguvu lishwa eh ayi mali makateli kusa zwile bizhanga zwinga zwinga zwiakili nzini ka vhanyi tiko loko chikela kari lo vasungulile jaku mhetema kanteli ja hene va vhona yekuyini hiku adzwela kwa timbeu kuti kumanda wole loko ava vangana vafumu lavanga va parisiri vafumu vana va tileko vata patsana na fumu vatisa timbeu leti kasi hivona tela ku hi nyikela hi distribuira kava produtor va hina va zwi kota ku hla a chichetela va hla va mama ama viviru va ama plant va gama va xavisa ma plant la lawa kasi ku vanwana va ku tsonga tsonwana va xava ma plant la hi tila yini va va jwaletela entawu ja lomka ka u hanyiti ku gaina lomka va tsikiti ka bona maji va kona vanwana kam hi sima ma ku va hlohlotela ni ku va gonisela ni gonisela ya ku kula ku loya nga ni hlowo aka ka yena a ilo nzuwo ti hloli hiko ama ama kantiro ama ama viviru nzeni ka mutini wa loko kama jardin ave kama saka a thoma a timbeu leta makofi ta marepoli ti vuna ku sasekisa muti wakwe hi ma jardin na jilia imagina ke la tshovela aga a timbeu leti lava nga ni mipupi vonawo va byi kota ku londzowota ku va vini mahorticulas a ku kama regarako a tlhela a bindzula
0: Iriti matwi ya ntangili wa mitumu ya tamabindu ani waka distritu ya Maboti João Mungwambi chibobwa tangu imi wa 2025-2026 Raju Msambiki stiti sa Gaza ni ngembani mahungu ngulidi mi da chichupi. Aniwa provinsi ya Gaza ukatile ntumu wakubali savapia kasi kuwa wachimana sihiwa sitiwa ukomu Prêmio Jovem Criativo ni hungu ditakuni Hortensia Matavel.
9: Mwa provinsi ya Gaza se ukatile ntumu wakuwa wapia wavatila wako wa sikota kuwa watibalisa ka chancha kumbe mpali sanu wa kukota kumahacho ukari. Ako mtumu wako na uwa ungakata uvulu wangaguma nguchi emo chama distritu ukongoma kuwa vapia vavakota kukumahasi kanda kanda vesi kota kuwa tibalisa tito kene vanamana kuwa vetokolelwa kasi gava so hambana hambana. Mtangeli wa chigava chata vapia ni mitumu ka utangeli wata abanisi ni mitumu nguchia mcha provinsi ya Gaza Esmeralda Bande achamusela tito kene mtumua unakato uhamba koma distritu una kuita ababa vano mana kuwa saulo kumbihumelela nguchia mcha ma distritu manata maneka kampikiza nguchia mcha provinsia vavano wa ve humelela vana maneka kampikiza nguchia mcha ditiko unoma wa provinsia tete ngu utubru u atako
10: maneka hedinda neka kutsimbitisa programa ya yilula mishwa kungu ministeri ya juventude de sporto na ichitumisa na ngutungutu ni Instituto Nacional da Juventude ku sikane ke sosisi tsimbila isilula misalako u dzumbiseke wa majove kumbe hambitimbiri programa idanwa ku e Prêmio Jovem Criativo yi hopara ku premiara vapya vava vakuni mehleketo vakuni initiative vakudingana ku vanga desenvolvera te makata majove hambeni taditiko no geral programa ia yinsigava seraru hawa kukuni empreendedorismo ikuti makata ukuwewo kubabata kambe ngu inovação tecnológica ikuti makata itakuyelana nima teknolojia lao yao hikunao mas também ti kuni chikunja chia chibabata kungu criação artística titila kukuombo kendika criação artística kumbe wodziwa kuembelela wodziwa kumahadibuku wodziwa kumahadifilm didi retratara kwa historia saditiku kumbe hambe kudingana kuomba timhaka ta mazumbelo aditiko ngoku ya ka agriculture ndikuchana ti simasi singana kuku nga va o ti candidatara ka sona mas também hi ni innovação tecnológica e ku tlhari u yelana ko ni timhaka ta ma tecnologia ya mahiko nawo mas kona na kona tito i tshanu ngo dingana ko tshi vuna ngo tshona ka tecnologia ya i ku mas também a ninguém o banco não tem empreendedorismo nem a ele ela não conhece mas está mais bem do que me hambe o que é o cambe programa aí e hongo cima de cima com dinheiro naco e chitumbola mas jovem com betimbiri tite kuno utlaro oneo com dinheiro naco vanga vuna hambe o empresário baba coho com dinheiro naco vai chamar uma parceria aha com o dinheiro naco tu funeca dite com o tu tatinen cambe utlaro a we umana tito wabara mani majove kavana waka udinga na kukombe kiese.
9: Iti matwi ya Esmeraldo Bande, mtangeli wachigaba chata vapena mitumu, kau tangeli wata wabanisini mitumu kuche mcho provinsi ya Gaza, chichamusela ta mpikiza nuku ho wakuwa vapia wasikota kuyakumbi samalu anja awe. Ya wa wakuna uko kota kumahasi kanda kanda so hambana hambana.
5: Basi mwengi seti ngunzila higemeta mahungu ya tu ya nyasi. Mangatimanza ni kami na Sandra Masangu. Bernard Salomao tukonila ni kami chini. Dishiti.

0: 17 horas e 19 minutos. E mano, morro, se titi se assembili, rosti no botel.
1: Sandra Masanku ni mama ni mahungu ibonga kwa mungu tutatu nene kwa bamke loko nene mungu seta chumba cha kwa ama bani kama kutinga mahatia bi monja mungu seta gas 8700513333
0: Aqui no Engembane, Rini 86-79-59-16-7. 86-79-59-16-7.
1: ungavona mwingiseti mailani kuva ubula ni mitumu ya radio Mozambique londola ya mbimo 8700 51 333 kuva udungula nawo unava uchidungula
0: ati mbatitakwa vaingiseti vangati vachilavetela tinzila takwa hifonela vatipyala ngumahungu vativala kuaxa kreditu kambe hatimbatowa eyambimi vatutumile vala vati kreditu akona kuthela kasiku vanamana kuhilosa vahigela titakwa kuguma kadi vhiki kutsimbilisa kujani vaipisa kujani pheho kambe wahi makungu vasungaku kuguma kuwaha kadi vhiki
1: kunene kuguma kadvike hawa kutakuna kuchilundisa tindima kuhambana mbana katona kutana kuchilundisa tilolo kutana kuchilundisa michatu kambe ili mungiseti yalosa ibulani mani ibulani mani yalosa mitsikari ibulani mani
2: ibulani alisandra musha uka shigubu
1: kuchani shigubu mui mana kwati
2: hai ukuma kwati ozi chaisekile akunia utila mpimu kwa karata ingene shirano ozi
1: ina chani ke mbibu ya kona bela ntibano dungula
2: nrungula msata mina file mina rineshi nzugula niwa na vamina daniel alichandri chauke nino alichandri chauke ni mwana mina maria samsoni vila ngulu kadmambu
1: kutone bungu ibungi likasi dungula na unga tibuma so
2: kadmambu
1: bye bye Sandra idziku mbuni ingset keo
0: nina ingiseti wa hifone lako kenu ingembani mwingiseti ngopfukani halosa mitsikari lishwiti tata hibula ni mani tati marengula hocha ni kuoka ina chani mbimu ya yona ina tati marungulo kasi kota kasi kudungula tishaka tchau, tchau, tata rico na verdade alguma coisa na Cadivic o Ing City o Nene.
1: E alô, sabe o que você tocou um fogão? Tutumile Sandra, o que você tocou angati fonele, como pela cova, assim, mamãe, fonele.
0: Rogino, te rito meta, rinaia, muquera, que não engemban?
2: De sete, o batane Felipe Gunadim, tanino, lacada de andenguine, de chito quatro, engotitela, minavaia, hawanamatutela. Mathota hakunena ntino kukona bwata ku mathotela munde namona ku pha migongo ni chela ku dungula ni bela nya mthoko ni ko thelele na vadungula ku khala ulambwe ante makhulumani ni unyada selesa de konkhebu ni ni beta de konkhebu ni ni jika no khantani ta dungula ndane ta mona kadem tani ta tsima mona kadem tani ni ta te venasa mona kadem tani ta te silva mona kadem khawini ni garage ab tsayi da tsambule na wadungula betela hema na wadungula ne strela na wadungula ni gwita ni jikani bela pati mwosi chisiyani ni navadungula ni bela kino jikala bandi mwetoto batista pinto kao ni jika vanyangwa mtato kuna fasi tengo mnakada vanyangwa mtato na mame tatalutira mnakada kwa vanyangwa mtato mahikana mnakada kwa vanyangwa mtafzara mnakadi ni ya mwosini nzaya mera mnakadi lombulo vuni gunda ni vuni nyanya na madungula chikala banchi sake ni mtani nchi sake kwatele kalza dende nguna madungula chokta angu vavu ni nyanya na madungula
1: kutote bye bye
0: Roshinu Potela
1: Sandra
0: Kinaya mukela mwingi seta kenu ingembani mwingi seta kumfokani halosa lishiti
3: lisili felo kumaya kusikala nkumini
0: tata felo kumaya hocha ni kuka
3: ni kwate ani kaya ni seni baramu kaya kabave zidru mpanzi a baramu ina chidengele
0: ibungile tata kuhocha ni tata izidru mpanzi
3: nikola kakaya ni mpama biloku ya Nibama biloko ya sikwente singu saku shilana manchi. Ya na wakona wavu ya ima putu tolo shilakini. Masha nili elini wavu ya.
0: Hibongile.
3: Ya, muta ikuma kastichi sinaru. Kuntave kola na kastichi sinaru ka intrekambi. Kuradu alisiki sinuri nge kuligara.
0: Ngoto na tata. Hibongile kasku hilavetela uchimaneka aniwa kata ta izidrumbanzi.
3: Izidrumbanzi ya baramwini. Ajitengele.
0: Ngoto na madungu na maya kamani tata.
3: Marungula mayaka vangana va radio hinkwavo inga baba Ibrahim Sirenza hati baba Mbumuli kole a gijani so jape a dzinzeni mambile so radio alifiki kwa a wonder made angiselunga no murungule kuva ta mugwela vangana so no murungulile ni rungula baba Philip Novela na baba Jilo Novela kwa la ka xisanu la ni rungula baba Madala Mukwayu la venyeni xongweni Madala Simao angani baraka baba Simao wa Musa angani baraka vange itakani kama wa Musa kola center back la kiongweni na murungula Madala Mukwayi na murungula baba Nhlaluko la venyeni na murungula baba Ernest Maphosa na baba Ernest Mujobi la venyeni na varungula baba Cedric Maphosa na baba Titu Maphosa na varungula na mamani Yolinda wa Musa kola kama kwa asa na murungula hinkwavo ni ngamu yakwa nsiyanga munhu ni gamesa enkaveleni mamani Diolinda Sambu mamani Diolinda Sambu na murungula baba Jojo amtswa ku vitla ku Jesus munhu stutu na murungula Salvador Mushavi na murungula ni henkova ngana va radwa nsiyanga munhu la no ringa ku fone ku tiva minkama a radwa lifiki kambe nkombela ku aya hanyeni a xikwembu xive na hina hi vona ku mpfumela mpfula na ya laveka mitirho yinene
0: Hibongile nao hekuna vela mitumu inene kuguma kunene kadiviki vadungulu vatse vahanye va baramu ngutungutu tata Izidru Mpanzi jiu yangu maputi
3: Kipula kunona nisusu la nupu za sobele madingwa nitindlovu la atikule linonili li
0: Onagia mipau ni nto onakambe tata
3: Chao
0: Chao chao
1: Kasi tate felo kumayo achiti kurisa uchiopi Halo say bulanu manu uku kela kakona
4: Lipelele.
1: Ebola ni mani?
4: Ukuluma ni Antoni Ngwamosi la Nyamfungwini.
1: Nyamfungwini, kocha netati Ngwamosi, wachiva mo?
4: Ubo, Nyamfungwini, ubo, kutitimele, shirami.
1: Lacha nike mbimu yako na, vachangana, vateka mchomo wa juni, wachikota ushiga.
4: Ya, nurungulamba washa dreke maposa.
1: Aha.
4: Nurungulamba mani wami na marcha lika ndavini. Zirungula manilies zirungula makono mina marta wa mosile ya baro singu wako kamsawa zirungula enkova kangwa mosi chao
1: lungula na unga tibuma so
4: iso na babotele
1: bye bye
0: Ini 17 horas ni 28 minutos e agora que o Nungula Machaca Rambini com Bolisana ni Mwingi City. Hina ya mukela kenu ingembani wa ho ingi city haifone lako. Mwingi city kumfokani di shiti hibula ni mani.
3: Aupele ni mama na aupele ni bongi. Inga nani ubula na Ernesto na Merk Ernesto walo mkamadumu kaka hongwini.
0: Tata Ernesto kocha ni hongwini?
3: Aka manjibu mka hongwini kumiani basi kukirami tinga kona bani.
0: Hina chani mbimu yako na peo. Madungula maya kama ni tata?
3: Vokombela kurungula ka n'wenke, n'wenke ti vatirhi va radio Mozambique kusukela Nyembani anti Gaza ni vonke lava ndzi tivaka ni lava ka lava nga ndzi tivi lava zaku gezi ka mina ndza va rungula kala disankamaleni bongeni.
0: Hi bongile tata hi ku navela yingiseti unene ku kuma kunene ka tivhiki. Ciao ciao. Rosino Botel.
1: Sandra inava na hi xilavetela mukiseti ku dawada Ken. Alosa ibulani mani ku khela ka kona.
5: Iperile.
1: Leswi ti bulani mani?
5: Shadrega Maposa Nyampfun'wini.
1: Tati Maposa Nyampfun'wini wa Chiva ko chana.
5: Ey xirani xirani.
1: Kumbe u chivisa ngumpolo wa ke u kuniya.
5: Hello.
1: Kumbe mpolo wa ku khe u Nyampfun'wini ku chivisaka.
5: Ey ndzi nga nghama ka ni lwandle hey wena.
1: Ehe ngutona.
5: Amoya hinkwayo ndzilo.
1: Dungula.
5: Hello.
1: Tati Maposa.
5: Dungula Karl Maposa. Tiza Maposa. Alda Maposa. Mirora Maposa. Kola kwa ya nkutse le. Selina mambo prade bilena wa rungula. Antoni siu chana mrungula. Antoni. Solomon siu chana mrungula. Mijima wa Antoni mwamusu na mrungula. Elia jimwamusu na mrungula. Pero kumana mrungula nkumeni. Ako baramwila bakusitina mrungula le. Mijima na kama mtela na warungula mkwawa kama mtela bantu ako. Ndawa kwa jana, Rafael Maposa na mrungula. Na boya mwamusi na mrungula kwa hula ya mfungwila. Ameriku mwamusi na mrungula kwa baraka ni baraka sentru. Mkwawa la wantu wako na mrungula mkwawa wa shakiri ni waka ya mkwawa.
1: Kutone, bungi, mrungula nao so.
5: Alkofini nga maka masingi. Antoni masingi na mrungula rubao masingi. Kashitigu masingi na mrungula kwa la zayeni.
1: Kutone, bye bye.
5: Chao, chao.
1: Zasadoreshne 31 minutes.
0: Hengadi hichila vetela vayengi seti kasi hiku hibula navo. Akenu ingembani 86-79-59-16-7.
1: Gaz atkomba kui ni mungi seti yalosa hibula ni manu kukela kakona. Mungi seti kumpukana yalosa. Konga itangana niskarat ku manana nmukisitu wa sinti sake 8700-21-3-3-3.
0: Rojtini hina mukela kenu ingembani. Mwingisitu kumpukane halosa di shwiti.
6: Hey, di shwiti mam.
0: Di shwiti tata hibula ni mani.
6: Ah, bula ni varishu armani masave atinu kanyanga inyarimi.
0: Kocha ni inyarimi tata varishu?
6: Ah, hanyaku hadi usosipeka, hanyane susipeka ako.
0: Inachani mbimu yako onayua ya kutitila, hiti hivile la peo, sekuleka kasiku hita ni sela.
6: Utaona.
0: Ibungile tata, madungu la maya kamani?
6: Ah, madungu la kukada ni ya kansika tu wangu mertina. Alfeo, shibahile. Machipinda majaka vana vangu, Elogio, Delson, Dalva, Carola, Wilton. Kavatate, Armand Stig Masave, Guilhermina, Monteiro Nyankase. Kavaprimo vangu, Augusto, Love, Kanyanga, Ananias Alfredo, Leonardo Alfredo. Ni wote mashaka wote mafenga nene se vakwa kubatira nyane va mad wote wote va odi va ponya rin na vadungula ugamisa nite kana hama na heda yangu antena national ongu rad Mozambique kainga ni FM ya tuhava nyarimu ho kombela muchi thelela tu FM honda kwa Brazzaval adu hanya hagadi hao ho profetera FM ya humwini uyu manangu di uchikwala chivu kankoko ho kombela mama muchi hivuna muchi vekala FM rad Mozambique obrigado.
0: Mudana tata hibongi ile hatemba takwa chikombelo chihokile ka vathangeli vana wa vachilungisa timhaka eto aniwa inyarini. Rochino Botel.
1: Tikoma ku ini mukisiti yalosa ibulani mani ku khela ka kona.
5: Ah pele.
1: leswiti bulani mani
7: ona Philip novela ka isana
1: kojani shisan tat novela sentsumana tsiwa si nili nyana
7: ka isana kupetile ngoke nga tivi mwina ko seno ka njenjani
1: chacha yakwati hi to vona nyana sentsumana ka mishwa nyatsi
7: ampera na vateka nyana
1: vatik
7: a usungula nrungula nkosikazi wa mina wo linda nhlayiso vatsongwani va mina hinkwavo vatukulu ku na Linda na Narcisa mamani wa mina Belegmina George Mashuve vaseko wa mina Julio Novela Grimildo Khumayo Salo Khumayo Ibrahim Xirindza mamani Xikeri Nkondzo na mamani Maria Njeri ka Nguleleni ni hinkwavo vayingiseti varati lava ndzwaka hi nkamaholo khani mama
1: Kutone bungile tate novela. Zasadore jine 35 minutes.
0: Akeno ingambani hisebe ni mwingi seti. Udina yu keo gazo nga skuta kuya mkela rushtini.
1: Alosa mwingi seti uko mfugani. Bulani manu kukela kakona.
8: Hello.
1: Yalosa di suiti mama. Bulani mani.
8: Yalosa di suiti mama. Bulani mani. Na Angelica Roberto.
1: Oi bana ukela ka kona?
8: Eh ndilo mka kambekwa.
1: Ukwati kambekwa.
8: Eh.
1: Kutara dungula.
8: La nene ndirungula mamani wa mina dzinda Marcelina nga kuri mka maya yisi. Ndirungula Florinda Roberto nga le ka Nyamungiri. Ndirungula Amelia Juhata nga le ka Mbhalo. Ndirungula vhathu lava dzidza kuna mwana vha rindza mirungula chao.
1: Gotane bongile bye bye.
8: Bye.
0: Rochine hina mukela kenwing embani mwingi sito kumfukani halosa lishit.
9: Lishit ubona shibona home dot kana bavule.
0: Ina tata mocha ne kuka.
9: Ah bavule ne kurote hone te hone matsira matsira.
0: Gotona madungula maya kamani tata.
9: Madungula hala mata nad madungula mama mina sirastan tata mina shibona padroni na nyana jamba kwati kuma fulanzi mana ubungula tate mchoe na wana kudungula kone
0: utona tata hibongi ile hii kuna velo ingi siti unene kuguma kunene kadiviki
9: nana hibongi ile tumanu kwati
0: hibongi ile chao chao
9: yeah.
0: Botela kucha ni gaza
1: Gaza kuni ingisete hina mkela. Yalo sebulani manu kukela kakona. Tutumi ili. Kambe hina hichida wala kuwa. Ayifonela kunuke. Ayifonela kwa lo sebulani manu kukela kakona. Yalo se mingisete.
10: Hello.
1: Ibulani manu kukela kakona.
10: Kuna baba Salvador.
1: Tate Salvador. Kala ndimani.
10: Aga shkwata.
1: Kochani shkwatani kukwati?
10: Haa, kurulile ka shkwatani, hakuna nchumu.
1: Kato, nuna idungula la nguwa jeje, nguwa stoi, ni nguwa cha uke?
10: Tawarungule mpwa hu.
1: Bela ndimani?
10: Haa, nirungula mpwa hu, alibaradu zitamiki.
1: Yabonga?
10: Haa, nkentila.
1: Kato, nibungile, dungula na uso?
10: Tanmama.
1: Bye bye.
0: Às 7 horas e 38 minutos, ninguém vai nunca ler com o Chodwe.
1: Gaza, não é? Eu comba com o Chodwe, como que você está aí? Fone lá, qual é o seu? Bola, não é? Eu quero que eu vá,
11: né?
1: Eu quero que eu vá.
11: Eu quero
1: Kochani Nyarim.
11: Hello, I'm going to go to the house. Nijimula katika tango wa mbini na mbini ni kumeleke Nivana na wangu Edi Jojo Charles Inu Elidio, Lilia, Italia, Rita d'Italia, Stellina, Bianca, Dino, Alan, Ernesto, Nalia, Custodia, Inamuyangu, Pulona Sango, Nalia, Kissi, Kevi, Valério, Tyler, Vossi, não tivemos até qua, para dar o zíper de mim. Niva, Vani, Niva, Copuá, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, Niva, E pouco água do Nidivara, o cara quatro assuntos da manhã. O filho me sete o água, ele está de speech, não estava de um dia com uma mulher do apoio, está de speech, não estava de um dia com o cantor, provavelmente de speech, da cupera pé, e nada no Mutitumango da Bonene, o Mutitumango da Bonene, mulher de um gulanga, não, me pongue.
1: O Tony Boguil, não gula não gato bom, mas só um gula bagulho.
0: Ini 17 horas ni.
1: Kasi 17 horas Sandra. Nonga la kutshobela bisana. Tito lifiti litamo ntiwone.
0: Lifiti botela kambe nkama noona watu la kodotho kodotho waya ngo hisia. Kambe keno inge mani ngadi hito dwe dwe hina zamati nzala takwa hikumbushita nombori ya kona. 86 59 16 7.
1: Yalo samu kseti bulani mani ukukala kona?
12: Kashe.
1: Ibulani mani?
12: Marungula.
1: Ningo ani ikota vushika nche moyo kuka wona.
12: Ashitwanga.
1: Niko ikakota vushika.
12: Bye.
1: Dongola mamo.
12: Oh. Eba hotel.
1: Ngane uwa.
12: Amarungula masungula nyambani. Nerungula baba Ernesto Makwakwa. Nerungula baba Tomás Valoy. Nerungula baba Arlindo. Baba Arlindo Lukutore. Nerungula baba João David Moai. Neuyani akashagwane nerungula Carlos Montana. Ningena dropeni ka chencha nerungula baba menene. No, mano, como Maria Angela, cangulele. No, mano, né, como mamã Violeta, Agassano. No, mano, né, como babá Maputo, né, como babá Zandamele. Na mamã Nilena Cabral. Né, Boano, como mamã Mamnyengi. Né, se dropa, né, saca Boano, né, como babá. Babá Alcido, mano. Nem quavula no atontanga kunavona kusuka maputu gaza nyambane nkwavula ba ri tanga kunavakara dela varungula ciao
1: kutona bye bye hibonge lungula nawo so
12: enko
0: ba ba nochini hinengi seti keno ngembani
12: enko muna
0: mwingi seti komfokane halo samitsikare
13: gipelili mamu
0: dishiti hibolani mani
13: O Bolane Américo Velasco Celo Camayaisi.
0: Tata Ernesto, qual é o nome da minha cocona?
13: Zahasha Iseca, existe o Najiju, Salom Camayaisi, Carulili, Avanha Mijirva, Rafambela Colanhana.
0: E bom, ele está, está madungo lá, meia camane?
13: Basi amarungula, kusangula, ntilava kurangula, anhevi yenke. ziwuyeta ndzi rungula amakwakwe yenkhe a ndzi nga ta wula hi manyani na manyani ndzi wuyeta ndzi rungula nguvu a vatswali va sati va ka majenji votlhe ndzi wuyeta hi ku gamesela ndzi rungulela a vatswali va mina ma nga maxaka ya mina ya moya lava ndzi khongelaka navo vaangameli va.

0: tutumile.
1: Hina yamukela uhi kuna yokheno ngembani muingisethe kumfokane halo sa lishiti.
2: Akuphelengi.
1: Lishiti papa hibulani mani.
2: João ngopeni kangilazi ka hongweni.
1: Kochani ka hongweni tata.
2: Ah? Kurulile ka hongweni kangilazi.
1: Hebongile madongo la maya kamani.
2: Maya ka kusungula maya ka wasati wa mina ni makongwa na vokhelene. Ni zwivana zwa vanhanyana zwine vakongwana ni vakatanwana ni vakokati na Rafael Mushava mabatata vodka Albert Dosia ni mashaka ya mina vokhelenza varungulele vangana va mina la kampuni
1: mutona tata hibongile hi kuna velo ingiseti unene kuguma kunene ka diviki
2: ciao
0: Gaza nena namkela mungisethi wogwita alosa hibulani mani ukukhela kekona
3: lishiti
0: hibulani mani
3: hambulani Jacob mindi ukhene nyambani
0: kochane uyinyambani haukuni sandra foine
3: akuni sandra foi konkhene mani zamile ukulakule nangokhene itandeka izanitakheyo chayichayi
0: ungawo mboba nayo sandra mfumba wawo
1: Mutona tata, lishiti hibulani. Lishiti hibulani mani.
3: No.
0: Konga, Sandra tilako dziva titakuwa ditina uma nini kukambu nga dungula.
3: Lishiti mama sana.
1: Ina tata hibulani mani.
0: Halo, mungisit. Atutumila, kamba atila kubulani Sandra Masango, unga sinzisa ke ngunombori ya inyembani.
1: Inga skota kuyamu kela kenu inyembani, Rushtin, muingise toko mfukani halosa, lishwiti?
2: Lishwiti mama Sandra.
1: Lishwiti tata hibulani mani?
2: Hibulani tata ya uze, donkuri zana di bizavara, kona kenu kwa madela kufi kenu, inyarimi.
1: Kocha ni kurzamento dizavara?
2: Na badingula vota ndi tati khosi kwanga ni divala ani na ndingula libongile mithumu minene tsai nyambani gaza maputi nyambani kana mambo chao
1: chao tata hi kuna vele wingi seti unenda kuguma kunene ka divik ba madungula ka vote bahanya wa kurzamento tsafa
2: kana mambo
1: chao
0: sir what are you valela hi bulani mani
4: sinyo kwane
0: sinyantokolo
4: Ya, ubulavu ni mwana mchanga na kanti, ubulavu nta. Kwa kumashawa, lanko yuna duroko, perdu, kenda chencha.
0: Kuchani bayiru dosa?
4: Eh, papa?
0: Kuku ati bayiru dosa?
4: Katijimele, mfu.
0: Na chani, mbimi yako na upe huya, ushi?
4: Ya, katijimele. Marungulele, marungulele mwina kula ana chichin, kwa kwa gaza.
0: Bye. Sandra kuna tingwane singa kuvake sati sana ni mwingi seti
1: Nitsuri Rushtin Botela mbima kwa hisati sana ni mwingi seti Kenwe ngembani kuti nani Sandra Masango ni lersu chao
0: Gaza iwe Rushtin Botela Manuel Antoni Roger Nyamango
1: Hibungile hii minavelela mwingi seti unene mitumu inene keyo Gaza Nishiti

ya ulam katu na musamiki nugu ngam kama mungse tu kubwa ufano dungula tisha ka zito la chumba ngati na nasana lona ukambi kuchiopen ita kuninga change kula vajiki amkela kusatiswa ngo roshtino botela ni rosheru nyamango.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Chifunzankulu Gaza Netico, Ankara Mahunga, Chifunzankulu Gaza, Nicolau Mukavele. Opeline.
2: Mahungu ya Chifunzankulu Gaza, Nogonoko wa Mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Ripelile Mario Martins, ripelile mwikisati wa kuranzeka wa Radio Msambiki. Sefa ya, tuatama tsamele ya ndlala lei dumela kami njangu inga lingaki. Lika masingiri lomu shifunza nkulu Gaza, shifunza shimbutu lomu shifunza nkulu Gaza, shikumeka shimshika ratu, shiranaka nita mafambele, kampuko kufika malza na mambiri wa makene kene, shivangelo na liti ndambi. Liti, ito nati ntloko makata maungwe na inyamuta, siku chume nkaeka kota vushika, amora buduya akumeka kata vu akumeka kata michini Nicolau Mukavele hilbe a bindzulaka a tlhela kombisa hi minavela vuyingiseti byinene. Sefa ya ntwata matshamele ya ndlala leyi dumelaka mindyangu yi nga leyi nga kile ka masingiri lomu xifundzankulu Gaza. Hi rhambana kulorhi wa ntirho Fernando Mukhantswa ku ve a tshandzawuta a mahungu.
4: Se xihluluwile a swirhilanganya swi nga yelana ni ku pfumaleka ka ta majele ka miganga ya ku hambanahambana axifundzeni xa ka Masingiri. Mhaka yi hluluwile hikwalaho ka ntshovelo wunene u nga kumiwa hi vabindzuli loko va haxile ambewu hi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke lembe hi nga ka lona. Murhangeri wa xifundzeni xa ka Masingiri a nyikeleke a hungu leli a hlamusela leswaku swakudya swi nga kona hi ku enela swi pfunisa a ntsengo wa 40,000 wa vahanyitiko ku za ku ya fika a nguva i landzelaka ya ta wurimi. Hambileswi a kalaka a nga kombisanga a mintsengo kumbe tinhlayuta bindzulele Sergio Costa avula leswaku ntshovelo ave wa mavele timbaweni mitsumbula makwembe ni swa matsavu anga swona leswi swi nga bindzuliwa hi ntalo ka muganga lowu wa xifundzankulu Gaza.
5: A situação em que nós vivemos, eu preciso nos dizer, sobretudo, tem-nos ensinado a nos adaptarmos às circunstâncias. Nós estamos a colher um milho e, ao mesmo tempo, a semear outro. E isto está a tornar a atividade agrícola muito animadora.
4: A Elecareto, a Marito e a Moranguele, o Achunzen, Xalica, Massingir, Luca Lecare, Avula, Ricuxuliwa, Caxerlanganha, Xelanaka, Nico, Pumaleca, Caxacu, Janza, Ocaluco, Avarime, Vatavava, Comile, Antsovelo, Nene, Inzauca, Tindambita, Janeiro, na Março, Etelunga. Nyani Sergio Costa atlamisela leswaku amfumu uendle antiro ukulu wa kuva uphakela atimbeu hinza ukati ndambe leswaku abinzulele leza likoteka.
3: Xifundza xa Gijani xilava kolomu ka 15 wa swihlovo leswintshwa ta phakelo wa mati ku hunguta ku pfumaleka ka mati eka miganga yo hambanahambana eka xifundza lexi xa xifundzankulu Gaza. Mfumo wa muganga u kunguhatile ku celiwa ka 5 wa swihlovo leswintshwa eka lembe leri naswona sweswi u le ku hlengeleteni ka vatirhisano ku engetela nhlayo yoleyo. Murhangeli lwa vulelaka ta mpulano ni vuyaki bya xifundza vulavula hi le Gijani u hlamusela leswaku ku hangalaka ka vayaki i xin'wana ka swiphiqo leswi swi sivelaka ku veni ku ni vuyavelo byinene bya mati eka xifundza lexiya. Na Rosa Wati u xiya leswaku xiyimo xa mphakelo wa mati hi xona xa nkoka swinene eka xikanikiso xa Lenalazi, laha handle ka ku ve ku hangalakile vayaki ku ni swiphiqo swi yelanaka ni ku chela ka mati laha ku humaka mati ya ku dzuma. Rosa Wati hi loyi a tlhamuselaka na vula leswaku a mati lawa ma humaka ndzhaku ka ku ve maciliwile hi lawa ma kalaka ma nga le ka matshamele manene.
6: Loko hi ya ka timhaka ta vuyavelela mati naswona swi salanga ndzhaku a swigotso swa vuyavelela mati hi leswi naswona swi kumekaka swi pelile tindhambini lana ka nkarhi wa sweswi hi tirhisanaka ni vanghani va mfumo na ku va ku lunghiseliwa a swigotso hinkwaswo leswi swi onhekeke a district hinkwalo hi timhaka ta tindhambi hambi ku phalala ka mati. Ka swoswi hi nga ha hlaya swa ku a ntirho wa ku pfuxeta swigotso leswi hi lowu u nga le mahlweni hikuva swin'wana se swi lunghisiwile swin'wanyana a vaparisiri va hina va le karhi va mahalevhandamento a ku va va ta kota ku va swi vuya endleleni leswi swi lavaka ku va swi hlantswiwa ku vanhu va kuma ku phuza mati ya manene naswona hi le ndleleni ya swona.
3: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Rosa Watt loyi a vonelaka ta mpulano ni vuyaki hi vulavula hi le xifundza xa Gijani loko a ri karhi a vulavula hi ku celiwa ka swihlovo swa ntlhanu na xin'we eka xifundza lexiyana. Loko hi suka laha hi vula leswaku le ka 19:05 minutu xifundza xa ximbutsu lomu ka Gaza xi kumeka xini swikarhati leswi yelanaka ni ta ufambi leswi vulavula hi ka mpfhuka ku fika ka 200 wa makenekene. Rushti Nubotela a tshandza wuta mahungu.
7: Xifundza xa ximbutsu xifundza nkulu Gaza ka hakarateka la nita mafambela ngupfungupfu eka nava wa kutlula 200 5 ni 20 ya makanekene nakona I migwanyu leyi tlhavanyetaka miganga ya Shaimiti, Makes, Makes Shanganini, Makes Alto Shangani, Manekiniki na Makalawani leyi yi onhekeleke hikwala ka tindhambi leti tumeleke xifundzankulu Gaza sungutini nyenyankulu lava hundzeke. Murhangeli wa tankunguhati ni vuyaki ximbutsu a tlhamisela leswaku va ku ta va ku koteka ku va ku va ni mafambela eka tindhawu leti lana vanyi va miganga leyi va landzeka ntirho wa ku va va lulamisa migwanyo leyi na va tirhisana swin'we ni mfumo. Manweni ti va na tlhamisela leswaku va ka miganga leyi ku hlengele leswaku va ku va va lulamisile swi va swi koteka ku va ku fikeleriwa miganga leyi a swi nga koteki ku va yi nga fikeleriwa hikwala ka tindhambi ngopfungopfu na swelani ku va ku dilikile a bulahu la gelegele. Divan a tlhamisela kambe leswaku va ndzhaku ka ku va ku lulamisiwile tindhawu leti mayelana ni ku ta na byalisa ta mafambela hi lana ku taku ku lonkarhi na ku laveteriwa komponi leyi yi nga ta landzaku a ntirho wa ku ta antswisa ta mafambela eka mugwanyo leyi yi onhekeleke ngopfu.
5: Foi arrastada a ponte sobre a estrada que liga Xibutu a Guijá. Portanto, não era possível o governo chegar naquelas troças para intervencionar. Foram iniciativas locais, em coordenação com o governo, que mobilizamos alguns sacos para as comunidades, com a ajuda dos técnicos, foram recorrendo a solos, de modo a criar condições para a passagem de viatura.
7: Marito malumbaku murhangeli wa tankunguhati ni vuyaki ximbutsu Manweni Tivani loko a vulavula hi ta matshamela ya migwanyu a ndhavu leyi ya ni lumbaku xifundzankulu Gaza ndzhaku ka tindhambi.
3: 19:07 minutu muyingiseto ku rhandzeka ku karhi longoloka ni mahungu ya Radio Mosambiki. Swoswi ku tsarisa ku pfulekile eka Gaza eka vantshwa lava lavaka ku ve va titsaleka eka ku nghenelela ka mphikizano wu chiwaka Premio Jove Creativo eka xiyenge xa lembe reli. Ku vulavuliwa hi xiyenge xa 12 laha mfumo u nga ta tlokolela ku fika ka 15 wa vantshwa lava va nga ta va ni ta vutumbuluxi ni swiyenge swa ku hambanahambana hi vulavula hi leswi yelanaka ni leti ti yelana ka ntawu bindzuli murhangeli wa rhavi lavantshwa na mintirho eka leti yelanaka ni vulamuli la vatirhi bya xifundzankulu Gaza u tlhamisela leswaku eka xiyenge xo sungula mphikizano wa Premio Jove Creativo u ta va u va kona eka xiyimo lexi xi yelanaka ni xifundzankulu. Esmeralda Band u tlhamisela leswaku lava va hlawuriweke eka xiyimo xa xifundzankulu va ta va va nghenelela eka mphikizano hi xiyimo xa tiko leswo hi vulavula hi Outubro na swi endleka lexi fundzankulu tete
8: para ku za u kumeka lana xa ku sangula tenge ku kuwa u le muntshwa leyi loyi u nga ni xipimo xa 15 kumbe ma 13 wa malembe na 5 funzi u nga ringana ku u titsalisa kambe a balisa leli a ha li lona leli li nga ha tirhisiwa malembe ndzhaku ya kuma hi ku u tsala mukhwepa u ya nyikela hi ku ku ni leswi swi nga voneka swa ku a swi fambi khwatsi se swi lulamisiwa se u titsalisa hi tilinki leti ti nga koho ta tifoni ku ringana ku ve ni ke ku nga havi ni mutswaka lela ku voniwa swa ku ku ni loyi a nga pasisiwa na swi nga fanele ku ni loyi a nga xumbarisiwa na swifanela se ka nkarhi wa sweswi hina hi bala leswaku a link lele loko ku ringana ku li tirhisiwa hi titombe kumbe majaha ha ta tlhe hi le hahla funtsi kolana a radiko a yi se li kuma hi xiyimo xa ka mabotsu kambe ke hi tsatsiya leswaku ku lunga ku va titsalisa a vanhanyana kumbe hambi ni majaha a programa leli liya hi swigava swinharhu ku ni xigava xa xiyimo xa district a xiyimo xa provincia se ni matimakulu ntsindza a nivel national.
3: Alikari longolo kani maritu ya Esmerald Band loko alikari ya tlamusele liti ya lana kani matamele ya kuve vantua vatipeta ni kuve vangenelela akuveni vangeneka pikizanu uchiwa ka premi juave kreativu eka shiengele shi ya lana kani sha uchume mbiri lake kungatava kutokuliwa hisi yiwa saku hambana hambana mwingisi doko lanzeka ukari u longolo kani mintiru ya Radio Msambiki kola emisor provinciali ya Gaza. Muzingani, seu passado de floresta, presente da aldeia e futuro da cidade, e buco litzaliweke e Renato Matusi, leli nikeliweke uazini lwei as funzas lipompo, chifunzanculo gazam, a buco leli, ele likeli canumuquepo sungula lili ndundzeliweke e murangeluatico Daniel Chapo, leli livula casu hitani, nitunzuxu, lesuisi yenleke amuganga muzingani, lana kuvulavuluaka e congometo ni si hitan sakona, a mutsali wa buku leli Renato Matusi heli wa hlamusela ka leswaku buku leli li xikombiso xikulu kumba xinene lexi xi nga ta va xikombisa a vunene ni ntila unene lowu nga ta va kombisa a xifundza kumbexana a muganga wa Muzingani lomu a velekiweke kona
9: ni para ku pfuxa a matimu ya ldea leswaku hi ta hi kwihi hi fikise ku yini hi lwise ku yini za fika la gafika kona vakuma amarito yakuva yisa mahlweni zwa nyabla akhunguvanyeka I mazilo gotira ya mahlweni munzuku zwingadlula le khale ka kona lomu ili khwaya khale ka kona avanya ka mtsonga vanhu nyamuka se vanhu ta mariko hikusa vakhulu zwa hinga swikota emandla hi
3: hitla lungonyana murangeli wa xifundza xa Limpopo Virgil Muhlanga a hlamusela swa ku buku leli linisima ngopfu zwinene hikuva hi lona lingata va linyikela xihitani ni matimu ya ku hetelela ya muganga wa Muzingani.
10: Muzingani, tsholezi. Muzingani lweye asubukaka tsho. Atolari ini. Ari kwa sikota kuta. Akutalani.
3: Kasi vahanyi ba Muzingani lava va khensaka hikola ka buku leli na va hlamusela leswa ku se hikola ka lona kuni matimu lawa matsaliweke lawa mangata kala mangatimiwe na mavulavula hi muganga lo wa Muzingani.
11: Mina Nelly Matuki xitswali wa xalomu posto administrative ka xikumbani a buku leli nyamuntla li baluaka hi Renato Matuse li paluxiwaka ka ndhawu leya Muzingani I buku leli li hi nika ka jonzo ya kuyelana ni leswi avakokwani va hina vanga hanyisa swona ka kusukela vakumu hi ndhambi leyi nga humelela ya magindlambeva hi stand set loko va swibala kuza va khupuka ebilini va ta va ta tshama lana ka ndhawu leyi na le khwati a ko va ni a khwati ku ni swigodo a ku nga na nchumu ka ndhawu leyi
12: Pedro Gideon Stoy a livile ta ni pfuna ku ve ni tiva a matimu ya ldea la hina leswi swaku li tumbulukise ku yini swilo swinyingi swi nga la ka buku leri swin'wanyana na swi tiva hi ku kaka a nkama wun'wama hi waldea leli a na halusa tihomu hi suka hi la bileni va bava va ta ya ka ldea leli minchumu leyi hi yi tivaka ni tsake swinene ngopfu leswi hi tsakisile swinene ngopfu ku swi tiva ku ri ka swi nga ta fa leswi nga lava swi ta tiviwa ni vatsongwana lava ha taka.
3: Lowu I mpfumawulo wa ku nyikeliwa ka buku lintshwa la Renato Matusi leli vulavuliwaka hileswaku Muzingani xitsundzuxo xa khale xa ku ve xi kongoma a vumundzuku lana ku vuliwaka leswaku seu passado de floresta presente de aldeia futuro da cidade. 19 horas na 13 minutos juntla le mo inkisetwa ku randzeka hi tava hi gametelana a nongoloko wa mahungu ya hina ya siku bya nyamuntlha kambe tsundzuka leti I nga veti nhlokomhaka ta mahungu ya hina nyamuntlha se swa yantswa ta matshamele ya ndlala leyi I nga dumela mindyangu yi nga leyi ngaki le ka xifundza xa ka Masingiri lomu xifundza Nkulu Gaza xifundza ximbutso lomu xifundza Nkulu Gaza xi kumeka xi ni swikarhato leswi swi kumekaka swi karhata hikwalaho ka ku ve swi ra ni ma fambele ya switarato leswo swiyelana hikwalaho ka ku ve swi hlaseriwile hi tindhambi leswo ka mpfhuka ku fika ka 200 wa makenekene leti ti ve ti nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha Amara Buduya a kumekile ka leti ti yelanaka ni ta wu lomiseli laha mpfumawulo Nikola Mukavele hi loyi a bindzuleke a tlhela a kombisa hi minavulela a wingset byinene eka leti landzaka ta Radio Msambiki ku je ku engeta a jajama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya Xifundza Nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

Dr. Musa Rodrigo wala haya Zambezi akavuna ngali dwe minya vida kalmu ke wa Zambezi 1927 ngarkal da 1930 ana marangel Zakarias Mawai matsuva.

wa swi kuvaleka hikuva lava kaya kwihi na kwihi ke mani na mani a kumeka ka ndhawini yo karhi kaya ke hi kona ka ku ya sukela hi kona ka ku ya gamela 20:16 Roberto Xitsonzo ni vunanga lebyi byi nga ka album byakwe swakwe kasi yi ta ambanisela ka vunanga ni mabulo lawa ku tiyisa a vunganungano vuyingiseri ni vuvulavuli bya Radio Mozambique Provincial Legal.

0: Gipelili. Akwara dada wa magonzisela ni magonzela lomti kweni ule hasi nguvu. Mawanela ya mukwepa wa handli katiku kombisilweku. Hinduna yata gonzo ati kweni wazishanu lwei adoropeni gama chichi lomunyambani. Chihunzi silu ya chikaratu changlala chingawoneka kamiganga yokari ya masinjira ka Gaza. Nzaku katindambi tuwonikileku. Akama putu. Akukwela kama badu ya kuhudela makarata mitiru ya taudahi. Akumbele nika vikle Baronge Football Club itakumashu na mashu ni kawa inkomati shinavani. Hikat goranga kusukela yumbi wa amika walei. Ishakanu wa kukumba tasa di Msambiki chipanzi cha dzonge ni katiku. Tsama hisei huku ambela lawa ni mawani mahungu. Mahungu ya dzongeni katiku. Umahikili wazishanu lwei adoropeni gama chichilo mnyambani. Akshanganu wa hombi wa mtiru ya tagonzi chini mchatiku. Akshanganu lou, urangelu hinduna ya tagonzo atikweni. Samaria Tovele, Antsutsu, wale jinga buli wa seyu na Avlino Antonio.
1: Anzauli ya tagonzo lumutikweni gama Msambiki kumbe kisa kukarateka. Hileji avanana lumujikoleni vagonza akumu. Kamukwepa unga veu palushiwa wazihlanuloi murangeli wanza uliata gonzulo mutikweni ga Msambiki yena Samaria Tovela wala lejwa kula hakungani zana gavana na vagonza kuchikola tena akhanu wavona hivona vashukota aku gonza mitzalu hambini kutzala nikumaham atikonta ta matematika. Samaria Tovela avea palusha magaleye akufambeni kamukanganu wahombi laha anza uliata gonzo ichimu cha provinsia nyambani inga buhama kungu ya matirela alembigitaku kasi kuhuli wa chikaratu lechi Samaria Tovela hiena kombele kum avarangeli vata gonzo vota langana lumuka provinsia nyambani akuwe varangela tiru wa kuweva chukwatisa ama gonzela hambini kuonelela atiru umahewa kum lomu jikoleni. Samaria Tovela anakuloku atiuga Msambiki gisima Msaleji, kama limbe mataku ihavani mungwe, loi atuveni utivi, gaku rangela ati ugahe na Gamsambiki amakalei, chikaratu cha mbingofu.
2: Então temos que trabalhar, a situação não está mesmo boa, os meninos sabem ler, não sabem escrever, os do ensino bilingue não sabem falar português. O que é que está a acontecer? Significa que nós, a nossa avaliação como exames, não reflete exatamente aquilo que é real.
1: Magezu ya Samaria Tovela anga murangeli wa tagonzu lumutikweni ga Msambiki na kumbikisa ukarateka hikuwe lumujikoleni kweni maka yukalenga tzakisi yako avanana vahayala mabuku tena na vanga gonzi lejineni kunga kutzala hambi ni kugonza mitzalu ni kumaham atikonta na kwa nakamu kengalumu hekile kumachichi wazikanlui murangeli wa tagonzu lumutikweni ga Msambiki akombili akarateka kuve kanza tihlayo tavanana lava lumushikoleni vati petaku akata kufambelana ni zvaku pepukisa amapimu nakona akanili mhaka leyi avagonzisi vatekaku avanana varambuga chisati vava maha vavasati vadri lezvo navashenga hikuva kuvata vapasisa ikanili mhaka leyi Samaria Tovela.
2: E todos nós sabemos. Essa é uma infração grave. É expulsão.
1: Magezu ya Samaria Tovela murangeli wata gonzu lumutikweni ga Msambiki na kana makali yako avagonzi sivara mgashi nuna varanzana ni jigonzani na vashu shenga vakuvata jipasisa yena awula ula machichi wazikanu luu akufambeni kamkanganu anga rangela lakungabwe wa makungu ya lejim amtiru yata gonzu lumuka provinsi ya nyambani yifanila kutirisa jona akalambigita kuga 2027.
0: Anduna yata gonzo lomtikweni yukumeka lomu nyambani nakona kasi kuchuka hila hakusuhani ama tsamela ya mandau matu wa mkela mshakanu ya kuchenta miri hira vga jikola hiulaula hima jogu jisportivu zishkolarish akama hungulawa hitauya. Vahanyi valo mnyambani seva itiva angohi ya mkombikisi wa mfuma kachipanzilechi Arsenia Masingi. Yena akombikisili wazishanu lwei. Aka mkuu wakona akomikili Armindu Masingi, mutsalu wa mahungu la haradi Msambiki.
3: Amkombisi muswa wa mfumo wa tsinza loma province nyambana Arsenia Masingi ikale akutiwa ko avelo ya tinyiketelako lomka ko hlukisa a province ya nyambana hekulonzola autivilegi anganago chimasa nguleko akutirela ka fumo Arsenia Masingi ivi a mahiwa chikombelo lechi kamishu ya wazihlanu ya loyi la ko kombikisweni kakwe ka chitsungu cha bahanyi ba province ka chitsungu cha province ya nyambana ha baba Ameriko Mhlanga Rungwa cha murengelo wa tikuga Mozambique Ameriko Mhlanga e khamisele zwaku a province ye Nyembane hile yinga ni malungelo wonke ya ku hizwikota aku hluka loku chukiwa hitsomba tingakona hambi leswi kuoneka ku a chikarato cha kuta a province ya naikare yikaratiwa he ku chicha chicha kama tsamela tinguva hambi ni gujegujile inga vayioneka a kusanguleni ka mfumo lowo wa Daniel Chapo hikwalaho ifanele ku Arsene Masingi a kumana kutani ku tirhisana ni vahanyi va provincia ni n'wamangulo wa provincia kasi a mipimiso leyo ya ku hlukisa muganga lowu wa tiko ka Mozambique yi ta ve yi londzotiwa hi tlhelo kin'wana a sekretari muswa wa stado lomu a nyambani Arsene Masingi loko a vulavulele ka mitirho ya Radio Mozambique a tingalo a xitshungu xa provincia a xi rindzela ntirho
4: a va rindzeli ntirho mintirho wa hinkwerhu a hi wa mina ndzoxe kani mama
3: magezu ya sekretari de stado muswa lomu a provincia ya nyambani Arsene Masingi na akare a tshembisa a ntirho kasi a provincia ya hlowuka
0: aka maputsu a mufumu ni vandoni va nyikela mimota ka mitirho ya taudahi a chikatini lechu a sekretari wa mufumu a sila tsantsiyo aka mitirho ni vatirheli va taudahi Victoria Sitoy
5: sekretari de estado das funjankulu maputu ha tsatsia a mintirho ya taudahu ku landza a timfanelo ta yone hi nkhinkhi ngopfu ku mimbangu ya handle ka madoropa mintirho leyo tanihi mavonelo ya muzvangeli luya mi fanekela ku landziwa swinene ka mintirho ya vigilancia epidemiologica nga ku vonelela a vutumbuluki ni vuphalalaki bya mavabyi ntsatsiyo lowu wu hambiwa nkama lowu mintirho ya ta vudahu mi kaxatiwaka hi ta ntleketlo ku pfumaleka ka mimirhi a swipiritana ni ku pfumaleka ka vuvoneleli hi ku pfumala a matshamela na swilitano mfumo ni vatirhisani kulobye va nyikeli tithuthuthu swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka mintirho liya a ku va ku tlhasiwa ku mimbangu ya ku kazata ku tlhasa kona hi mafambela na hi tlhelo byin'wana bonjese a tsatsiyaka vafambisi va mintirho ya ta vudhawu a ku va va hlayisa switirho leswiya ku va swi tama swi li kona hi minkama ya ku hlawa
6: com esse esforço os distritos beneficiários serão significativamente mais capacitados para realizar ações que são o pilar da nossa segurança sanitária. Estamos a falar de busca de ativas, supervisão de rotina, que vai nos permitir conhecer o que cada posto de saúde, o que cada comunidade neste momento enfrenta em termos de doença.
5: Secretário de Estado das Funjankulu Maputo, Henrique Bonges, afa akanela wa vunhlanu lweyi hi ku famba ka ntirho ku nyikela nhlanu wa swithuthuthu ni xin'we kumi ntirho ya ta vudahu leswi ta ka pfuna swifundzha swa ka Manyisa, Marakwene, Magudi, Muwamba, Matutwini na Namahasha. Hi tlhelo byin'wana a vuzvangeli bya mintirho ya ta vudahu ku swifundzha leswiya hi lebyi kombisaka a ku nyoxa hikusa hikwalaho ka switirho leswiya swi ta koteka ku va hi xihantla ku yanguliwa a swivilelo swa mintirho ya ta vudahu ngopfu ku miganga ya handle ka madoropa
7: hi mavonelo yeswi hi pimisa swa ku hi ku veni hi amukeleke a xithuthuthu lexi xi ta ka yangisela ka leswi swi nga kona hi pimisa swa ku a mavabyi hi ku tala ka wona hi ta kahlula hi matsumbula nambe mahali makaya hikusa hale nga ku hi nyumela ku va boha xipiritana hi ta considera ku tlhasa lomu makomunidade a populasaun dzi nga kona ku ve ni hi tsumbula a mavabyi na mahali komunidade.
5: Mazwito ya vakombisi vangali vangani va swifundza leswi namuntlha swi amukeleki a swithuthuthu njheni ka mintirho ya ku yantswisa ta vudahu a xifundzankulu Maputo.
0: Kona ke kwa le ka Maputo a tihlayi ta vanhu va kumiwaku ni mabadi ya ku hudela hi wona makarataku a mintirho ya ta vudahi. Veronica Sidumu.
8: Ke kutula nhlano magidi na manharu ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela. Mhaka ya mavabyi ya ku vuyelela yi vonekile ngopfu exifundzeni xa Kamanyisa, Kamatsolo, Bowani ni Marakweni swi xanisekeke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Murhangeli wa xiyenge xa ku luka makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudaya ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a hlamuxele leswaku mintlawa leyi kumekaka migangeni handle ka ku vonelela tindhawu leti ti kumiweke ngopfu hi mavabyi lawa yi karhi hambampalwa a ku va xivekisa matshamela manene ka tindhawu xi kumekaka kona.
9: Nkalani ka madiarrhea ku ni mintizo yinyingi na wena yi tekaka mahlweni. Kusukela ka comunidade a partir de ava agente polivalente de saúde ka ku vanyikela ma purificadores de água nga ma certeza ou cloro para a população e ta kota ku lungisa mati antes ka ku va manuya mati lá.
8: Mayelano ni mavabyi ya dzedzedze a vula leswaku mihandzu ya tsakisa lana ka nkarhi wa sweswi xifundzankulu Maputo xi nga ka xigava xa vumbirhi hi tlhelo la nhlayiyitsongo ya mavabyi ya dzedzedze xiyimo xa tiko handzu ya mintirho leyi landziwaka migangeni ya ku tsetsiya xitshungu a ku va xi rhandza ku tibasisa.
9: Sweswi hi lunghisa kampanya dza benservir ni humanização a ka mintini ya udao através de uma palestra, mas já com intensificar a atividade lá, porque para além de que atender na conini a informação de manhã já com caspretana de manhã, apesar de cair ninguém com ganhar cobranças ilícitas, nem só se chamar parte da atender ela, então isso é de lá que se eliminar a província de Maputo.
8: Murhangeli wa xiyenge xa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood na vulavula hi mintirho leyi landziwaka a ku va ku fikeleriwa xitshungu ka mavabyi ya dzedzedze.
0: Alitsaku yi ta hi masinjiri ka Gaza. A bendzulu wu nga woneka ndzhaku ka tindhambi wu swi kotila ku mbeta xikarati xa ndlala kota ku amba ka Fernando Mukachwa.
10: Se xi hluliwile a swirhalanganya swi nga yelana ni ku pfumaleka ka ta majele ka miganga ya ku hambanahambana a xifundzeni xa ka Masingire. Mhaka yi hluliwile hikwalaho ka ntshovelo wunene u nga kumiwa hi vabindzuli loko va haxile ambewu hi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke lembe hi nga ka lona. Murhangeli wa xifundzeni xa ka Masingire a nyikeleke a hungu leli a hlamusela leswaku swakudya swi nga kona hi ku enela swi pfunisa a ntsengo wa 40,000 wa vahanyitiko ku za ku ya fika a nguva yi landzelaka ya ta wurimi. Hambileswi a kalaka a nga kombisanga a mintsengo kumbe tinhlayo ta bindzu leli, Sergio Costa a vula leswaku ntshovelo a ve wa mavele, timbaweni, mitsumbula, makwembe ni swa matsavu a nga swona leswi swi nga bindzuliwa hi ntalo ka muganga lowu wa xifundzankulu Gaza.
11: Sobretudo, tem-nos ensinado a nos adaptarmos às circunstâncias. Nós estamos a colher um milho e ao mesmo tempo a semear outro. E isto está a tornar a atividade agrícola muito animadora.
10: A ele careto a marito e a morangueli wa xonzen xaleka masingir luka le kare avula-vula e kushuliwa ka xerlanganya xelanaka ni kupumaleka ka shaku janza uka luko avarime vatavava kumile antsovelo unene inza uka tindambita janeiro na marsu. Etle lunganyani Sergio Costa atlamisela le shaku amfumu uenle antiro ukulu wakuba upakela atimbeu inza uka tindambi le shaku abinzulele liza likoteka.
0: Chihundzisibula chikaratu chandlala chingaoneka ka miganga yokari ya masinjira ka Gaza. Leka matsekenyi ana mahasha leswika Maputo avahanyu vakombela kuvuniwa ka siku kuma mati ya kusimama kuva bendzula azvakuga. Fernando Sidumu.
12: Vahanyi vakondrela ka matsekenyi ya xifundzeni xa kana mahasha vabilela ekupfulelo madanyi ya kuhlayisa emati ya timpfula kuva vakota ekuchambalata mibyalo ya vona kun'we ni ku lunghiseriwa eswitarato swa muganga lowuya swi nga ndlela eku na byalisa emafambelo ya vona kuva va fika ka miganga ya ku hambanahambana. Vona va kumise kuxikola loku ku fambeni ka liendzo leyi endliweke vhiki leri a xifundzeni lexi hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli kuva a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe laha nyan'waka. Vanya va ka matshekenya va vonisisa leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamela manene amigangeni ya vona va hlangana ni swikarato swa ku hambanahambana.
13: hosi ni xikombelo xa ku mi hi poyela hi materiyali mi hambela a ribreza lani makahle la hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyani wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi ve yi nga yi na bizi
14: mina Katarina Mbanzi ndzi muhanya wa Gumbe a situasao yi nga seni Gumbe senu hakarateka papa i governadori hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file
12: vanyi va mugangeni wa ka Matshekenya loko va vavulela eku pfuniwa hikona ka matshamelo ya ku karata va tlhanganakana na wona
0: le ka Gaza a ku lwisana ka vanhu ni zwihari a ka Park National de Banyini ka Simama Alfredo Muyanga
15: swirho leswi swi vonelaka ta matirhiselo ya xithandelo swa le Banyini hi leswi nga karhi swi tsatsiya varhangeli va xithandelo leswi leswaku va landza mintamu matimba ya ku va va lwisana ni swihari leswi

0: Chimiavan, Shingama Suin, Shidla, Shingana Shi, Kasharna Kam, Ushkuma Sharsha, Shadum Kaina, Sofanatin, Natin, Gala, Natin, Goyam Shadla, and down to Sofana and the Shatinyar, to put the Lumu Dakutum, Atom Tisara to Kumamaval, Segu and the Kokushitsumushiwana Puker and Ashashon Shakahana Utresana Kaka Parkinavan, the Mandela with Sumushavi de Lashnan. Conversa in Akuku, Bazamatamakataku, Beer Lela Shiariksa, Akumakashiar, Nakwas Savasan Abiwan as fan.
1: I was able to get a little bit of a Lumenga kona hina va. Eh, leswi swi navela.
2: Okay. Ah, veda sa mula.
1: A veda sa ya laveka.
2: Inga mpfuna ini veda sa. Hi xifananisi.
1: A veda sa yita hi pfuna laka ku. Lene na inga kona hina vana. A swi nga koti ku nghena ku akuna veda sa leyi nga tova hi ku swa. Ari swi tova swinene na ndhawu ya swona. Hina vana hi tava na ndhawu ya hina.
3: Murangeli wa xithandelo swa le Banyina Abel Nyabanga na Alkaria vulavulaka kolara de Mozambique a ve a swingata leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi maheke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu swi nga havelela leswaku a tiyintlhari ti vonelelaku a swiharhi ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku li karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xithandelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya Tlongola a swihari na kona loko va alkaria vulavula hikuva ku biwa a xithandelo a vuya swingetela swaku intirho lowu nga ta landziwaku kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha
4: é uma preocupação legítima. Este ano o problema de conflito no Fanabarbi agudizou-se. Se se recorda, nós tivemos chuvas intensas, nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque. Isso propicia o maior movimento e distribuição da fauna bravia. Algumas vezes eram inacessíveis.
3: Marito Yamrangeli, o estandelo Sale Banyina, Abel Nyabanga, na Alkaria Vulavula, com a cantir longa com a Nanzini, Kakuva, Kutabe, Nuvutsumeri, Shianta, Loko Seare, Sitsuka, Chapela, Shingana Lumintin, Seare, Shika. Masiku lenga ka wona swi nga kare swi hasa hasa ka miganga ya ku hamba nampana lana swi nga kare swi ja a midzwalo ya ku hamba nampana nambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku lenga nga ka wona ku vulavuliwa hi ku va ku tlakukile a nhlayo ya tinyari eka miganga ya ku hamba nampana swifundza swa ka Mabalani Mapayi ni le Ashikobu
5: Mahungu ya dzongeni kati kuma ya kumagumu. Akachikati lechi, hita mwambela yata mishlakani ya kutlenyata miri. Hita sangula hilawa ya majogu zishkolari shiravgata majivani hulawala hii atletizm lomu nyambani. Idras Makondela.
6: Amrangeli wachangani wa majivani loma provincia ya nyambani. Loi akela kwa rangela chikwata cha mishlakani lehi. Aka mapikizana ya mishlakani ya kutlenyata miri ravi gazukola. Hiena aula kulezwa ku achawa wala. Lava vangalangiwa utatihita zwa hombingovu kasi zwa swikota akukuma zwihiwa akama phikizana hichinyimu chati kuma tumaheka kwa lomwe nyambani na kukela kuchipimu chati hweti timbiri kasi akuma hiwa kama phikizana lawa loma provincia Jacinto Zefanias ativisile lezwaku lava vanga vahlawula vakumbili lezwaku va swikota akuphikizana kama juvani hitingela tinene kani lezwi zwikona vafanele ku akuva gunzisa vanga zwiona na zwiva chotela akufambeni ka mihlakano ya fase provincial ya majogos desportivos escolares
7: azivana na zwikombisile kutsaka tambe alenye utsaka zwiko zwitihitile para zwikota kuini zwikota ku seleccionariwa zwikota ku hlawuliwa zwikota porque la aho hehera para he ku matimbeu leti tatinene zwikotile ku akuhlawula lava vaku loko he va hita navu va ta hemu kama disheet va ta tshama leno durante ya ti hotel leti hito ti teka va ta swi kota ku pasa porque a hi ku vona ka ku pasa va ta nyiketelwa kamba tamu ni ku gaka kona ni ku ni swa ke leswi lavekaka para ku a n'wana na ku matamu wo tsutsuma endawu ndza swi vona swa ku swi kotile ku hlawula swi vana swa ku podi swi ta tshama lomu ka xikaxi e depois de treinar esse vai vai treinador então vai contar com o musical que hoje é agosto vai contar com tudo isso mas vai ganhar tempo para fazer também a niquetela com tudo isso macaco
6: Morangue

0: le wa khangano wa letitelana ku ni majuvani patsi ni ku rangela chikwata chionelela ku mihlakano lei aka maphikizana hiravi ga zwikola Jacinto Zefanias akara ulaula he ulungisele kasi zwa zwikota ku kahweti ya mahuwani a chikwata cha majuvani chikumbisa zwa zwinene a provincia.
1: Akumbeleni ka Vic Legi, mungwa vakumbekisi va nyambana ka Tasa de Msambiki chipandzidzwanga cha tiku, wuta amukela pfumba ga Inkomati di Shinavani, Avelino Antonio.
2: Atlawa wa mabaronji ya le kamasingi wa mukela sotulowu, atlawa wa Inkomati wa Shinavani, kahlakani wa kulumba a primera mau ya Tasa de Msambiki, hechipanzi dzongeni kati kugaina ga Msambiki. Kahlakani lowu tave obeliwa akalivala ya machichi, hechikati zvama 14 horas e 30 minutos. Atlawa wa mabaronji, uchikela kachigavalechi, lezwe kungana ugumesili Atasa de Moçambique, lumka província Nyambani, kaunda ugaumbiri. Ama baronji, mabiru kakleka nugumesa, kunga finale, e kia o associação desportiva, olha kavla kolum, resgolo jinaru, kachimwe, ligi, ikati, go sangula, aka o mabaronji, utangabela nika wa Inkomati wa Shinavani, akamatimu. Halakanyisa, ama baronji, maumbiru hilembiga 2025, kasi, na kuhilembi, go sangula ligi, machikela kuka chiga, gava cha fase regional lejo reka Taça de Moçambique lomo atikwengana ga Moçambique. Muchikumisi nanza wakwa uma baronge Manito Marandi anakum a chalisima kakakano low kukombekisa ku ama baronge makona kambi hits matsima ayikuhumelela leji atsimbisile ku ku kangu utave utsakisa kambi vabeli va mabaronge vana zvuka hloko ku vafanele kuve vakombekisa khwati amu Jack wakwa walowo utaku na humelela lomuka province ya Inyambani. Kunga hima baronji tsena a provincia ya Inyambani kombekisiwa nakona aka mapalisana ya Tasa de Moçambique ikawa associação desportiva wale kavla kulu. Kota hingalo mkakulu hita mkakanu ya kutisa miri amulungisi loku belewa chigava cha ukranu cha Inyambanesi 2025 ya kumahaloku akawa wa ferroviari wa Inyambani ukambara mitamu na Temuza Costa Tsolo wale kamasingi akalivala ya machichi lou mwingi seti ikakanu wa TV kachigawalichi nakona akawa wa União Desportiva wa Kumbana utave wa mkela apfumba gakawa wa akademika wale kanya solo kachigawalichi ama baronj kota mangalu mkatasa di Musambiki manga tabela Nova Aliança awafanela akuve awisa akachigawalichi hile jukungako amikawa aye nele akului wako lui wako akachigawa chokare inakulure.
1: Wazina loyi alimpopu kagaza kuonekila nkuu wa ukombekisi gabuku gamutsalo wa mabuku wa tiu gamsambiki Renato Matusi. Nicolau Mukavel.
3: Muzingani, seu passado de floresta, presente da aldeia e futuro da cidade, e buku litsaliweke hi Renato Matusi, leli nyikeliweke wazini lwei ashifundza xa Limpopo xifundza nkulu Gaza. Buku leli helelikeli nkani mukwepo kusungula leli ndundzeliweke hi murengeli wa tiku Daniel Chapo, leli livulaka swihitani ni switsundzuxo leswi swi yendleke amuganga wa Muzingani lana kuvulavuliwaka hi nkongometo ni swihitani kona mutsali wa buku leli Renato Matusi hi lwa hlamusela ka leswaku buku leli li xikombiso xikulu kumba xinene lexi xi nga ta va xikombisa avunena ni ntila unene lowu nga ta va kombisa a xifundza kumbexana a muganga wa Muzingani lomu a velekiweke kona
4: para ku pfuxa a matimu ya aldeya leswaku hi ta hi kwihi swi fikise ku yini hi lwise ku yini bya fika la nga fika kona va kuma amarito ya ku va yisa mahlweni swa ku a khunguvanyeka i mazilo ko tirha ya mahlweni mundzuku swi nga dlula leyi khale ka kona lomu i likhwaya khale ka kona a va hanyaka mutsonga vanhu nyamuka xa va nyikota marivo hikuza va khulu leswaku hi nga swi kota hi mandla hi
3: hi tlhelo lin'wanyana murhangeli wa xifundza xa Limpopo Virgil Muhlanga a hlamusela leswaku buku leli li nrisima ngopfu swinene hikuva hi lona li nga ta va li nyikela xihitani ni matimu ya ku hetelela ya muganga wa Muzingani.
5: Muzingani xolexo Muzingani lweye a hluvukaka xoho. tolo a ri yini a ri kwa xi kota ku ta a ku talani
3: kasi vahanyi va Muzingani hi lava va khensaka hikwala ka buku leli na va hlamusela leswaku se hikwala ka lona ku ni matimu lawa ma tsaliweke lawa ma nga ta kala ma nga timiwi na ma vulavula hi muganga lowu wa Muzingani.
6: Mina Nelly Matuki, Istrali Washalomu, Postu Administrative Vashkumban, Abuku Lilinya Muntla, Libaluaka, Irnatu Matuste, Lipalushuaka, Kandauliam Zingani, Ibuku Lili, Lihi. Nikaka Johnzo ya kuyelana ni leswi avakokwani va hina vanga hanyisa swona ka kusukela vakumu hi ndhambi leyi nga humelela ya magindlambeva hi stand set loko va swibala kuza va khuphuka ebilini va ta va ta tshama lana ka ndhawu leyi na le khwati a ko va ni a khwati ku ni swigodo a ku nga na nchumu ka ndhawu leyi.
7: Pedro Gideon Soy alivileta mpfuna ku ve ni tiva a matimu ya ldeya la hina leswi swaku li tumbulukise ku yini swilo swinyingi swi nga la ka buku leri swin'wanyana na swi tiva hi ku saka a nkama wun'wama hi wa ldeya leri a na halusa tihomu hi suka hi la bileni va bava va ta yaka ldeya leri minchumu leyi hi yi tivaka ni tsake swinene ngopfu leswi hi tsakisile swinene ngopfu ku swi tiva ku ri ka swi nga ta fa leswi nga lava swi ta tiviwa ni vatsongwana lava ha taka.
3: Lowu i mpfumawulo wa ku nyikeriwa ka buku lintshwa la Renato Mathosi leri vulavuriwaka hileswaku Muzingani xitsundzuxo xa khale xa ku ve xi kongoma a vumundzuku lana ku vuliwaka leswaku se u passado de floresta presidente de aldeia futuro da cidade.
1: Basi mingisetwala ndzeke tshamela leki chikela magumu ka mahungu ya Dzongeni ka tiku. Mahungu lawa mave mandleni ya Bernardo Salomão. Ungaluza man'wani hi muvulu loko swi ku 21:30 kwalaha radio Mosambiki. Gibelil hayi chikao.

0: le cocone che le ha battaglia di Waterloo, la ha Bonaparte angatawa avanghisa vave vamo kotsela na vamo romelo kuya chidwani cha Santa Elena leyu angataluza autumi hi siku 5 ka hweti ya mayo walembga 1821. Mwengset, nyamuka hematati yei, hinako 19 ka junho, walembiga 1990, tlano nijingu matiku ya tiku hombi Europa, mangalumba ACEE, kunga Comunidade Econômica Europeia, muwasaina chifumele luani, chanti matima, kuwa hiku fuvisa amimbingano kutano ku ma fronteira ya matikulawa ya tlano nijingu ya tiku hombi Europa. Nakona, hinako 19 ka junho, lejo, hi 1815 kuve kuoneka au Luisane jenga tativiwa kwa ta batalha de Waterloo laha Napoleon Bonaparte anga hiena anga rangela tikuka França anga khuliwa ima socho ya Angilandi ni Prusia ama timulawa malongi selu matkela ma hengiliti wa hamina Americo Mukumba Bernardo Salomão e passou pela mchina.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Vinte e duas horas ne nove minutos. Vumela mungiseti kuverre ku tivisa. Ikalitela na koni tama palisa na bola makumeka kuna makare mabelwa. Anzeni ka Estados Unidos da América, México na Canadá. Jalezi vakareva uya kase kuveva takumeka kachenga. Chaumbiri kubela ka wa Estados Unidos, jumana Austrália. Jalezi kugumisili chenga cho sangula na hula kulesha kuvauya kase kuveva tabela kachenga. Chaumbiri ahlamuliwa kona kutani hanzu hiluwa zvigolo zvimbiri zvo hlamuliwa hidangarila. Zvigolo zvimbiri zvakulumba tawa wa Estados Unidos ya America, Australia akumeka na hini dangarila. Na hula kuleza kukanya mutla kambi ya lui wazislanu atawa wa Canada ilu uunga veu kinginza atawa wa Qatar hikuwa la kakanu wa zhugulu ni chingwe chuhusha mulu wa hii dangarila. Kase atawa wa Mexico ilu uunga veu upala atawa wa Korea du Sul hichigulu chingwe chuvu mala angulu. Manziku kuta bela kawa wa Escócia na Marrocos. Marrocos mungu wali ya kumi gami kawa ikumbisa ku a kontinenti Afrikanu. Kase loko kutaku 2 horas ni 30 minutos ya manzi kukambe kuta bela kawa wa Brazil jingwe ni Haiti. Makoni wala mati mwinga hena u kasi kuligiga nyamuta shungetano hii bola ikumeko na ikari ibelwa ati kwini ga Amerika, Mexico jingwe ni Canada. Ita simama ni mituri ya hina, jale ita ramba ina kuluri Horace Romão, ni mabulu angavena u anze ni kafiki legi, wala wala hingwa maya viki, wenge sali legi nene.
3: Ujenje gangoma ya viki, ya viki.

0: ujenje gangoma yafiki yafiki yafiki
1: ebongile nakulori ora siromao hilo kuhinihele anongonoko lowo wa ngoma ya viki zvalezve hita vitana inakulori Alberto Langa ata hinyika ikale titelana koni nongonoko kwamafambela manene lomu zvitaratwini ahizweni.
2: Fambela switaratwini
3: vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko
4: iushika lana matsongo halaha ku matihlwa hina hikolaka ka hungu va ni swin'wana hi lava ku bula kutsongo hi ya ritiko 28 ka buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini hi le ka nongonoko wa mafambelo manene switaratwini wa emisor provincial de Maputo wu kombisiwaku hi mina Alberto Langa. Akuva hi kuma nhlamuselo hi rhambile Rodrigues Chavane, phoyisa la ku vonela switarato li tirhelaku Komando Provinciale ya ka Maputso kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
5: Hi ya ka ritigo 28. Ritigo 28 a vulavulaka hi visibilidad reduzida o insufficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini ntlhamuxelo wa kona wonene
6: loko hi vulavula hi visibilidad reduzida o insufficiente hi vulavula hi mbangu ya switarato lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosikeli ku xi vona a xitarato hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 metros loko u nyimila u nga kona u langusa frenti a xitarato ate 50 metro a wu konsigiri a ku xi vona xitarato hinkwaxo wa swi kuma
5: hi
6: mpfhuka wa 50 metro swi hlaya swaku a visibilidad ereduzida swi hlaya swaku a wu xi voni ben xitarato a lani u nga kona a ku voneki ben porque a xitarato loko u nyimile tenke u xi vona ben no minimo 50 metro tenku u vona alargura dza strat aku kuluka ka xona kumbe kulala ka xona tenku swi vona hinkwaswo tenku swi vona a kumbe layani kuni kurva layani kuni lomba layani i subida kumbe layani kuni a swikhelekhele kumbe layani kuni asinali tenku u kozikela ku swi vona a 50 metri ntawu a xitarato lexi lano wa xi vona ben loko leswi swi nga yenceki ntawu a visibilidadi ereduzida o insufficiente swi hlaya swaku ka mimbangu liya tenke u va ni atenção ka mbangu liya tenke u va ni cuidado nompodi u tsutsuma ka mbangu liyani nompodi u va ni comportamento byange u li ka xitarato xa xinene swa ku wa swi vona ben a xitarato
5: ni tlangelile

Basi, yisebenza ku alisimu yakuimbelelwa ha Alberto Mucheka. Alberto Mucheka chitswalwa cha tikuga Mosambiki. Tasimama ni mitiro ya hina ka siku legi ga nyamutla laha Radio Mosambiki. Tavitana Tamirish moyane taku kumu eo demore angi. Hili vizinzi nga hulisa chizona.

0: sukela ka xoxi mugqibela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: Matimu ya kuhanya Usungukati Kutivikela ubadiga COVID-19 Tautomi Kukanyata miri Ni magela manene Nakunga chote uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki Aizongeni katiko
3: 45 anos construindo uma nação
0: Usukela ka xoxi mugqibela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene nakunga chote uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki Aizongeni katiko Usukela ka xoxi mugqibela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
4: Kuchichichika zonga tiku hifuatu gaza maputu na nyumbani Etani ishidiku lesi
2: Matimu ya kuhanya Usungukati Tautomi Kukanyata miri Ni magela manene Nakunga choti uchenje
4: Usiku usiku
1: lizalisha
4: Radio
1: Msambiki Aizongeni katiko
4: Kamekela soshi kumekaku na hilika Meia noite na 7 minutos

na a vula leswaku ndzeni ka matirhelo ya hina namuntlha loko hi ta ve hi vekile a xiviko xa ku sungula ka nongonoko lowu hi ta ve hi famba ni vunanga la ku hambanahambana na hi le karhi hi kongoma nkarhi wa 0:45 minutes na 45 minutes ya tive nongonoko Sawuti Nutrição ndzhaku ka leswo hi ta kuma hi nkarhi wa 1:03 xihundla xa ntirho ndzhaku ka leswo hi ta ve hi bula ni muyingiseti hi nkarhi wa 22:00 ndzhaku ka ku va hi bula ni muyingiseti lanu hi ta ve hi khupuka na hi le karhi hi kongoma nkarhi wa 3:00 lani hi nga ta ve hi kuma nongonoko xikodla no xitokamu i nongonoko lowu nga ta hi fambisaka ku va hi ya fika kusuhani na 4:45 muyingiseti kuduze ni microfone ku na Alfred Muyanga mixo vala vuyingiseti lebyinene hinkwako lomu karhi mi hi kuma mi ri kona hi nyika xiyanya leswaku va hi qhawulana hi famba swin'we ka mintirho leyi ya dzonga tiko Gaza Maputo na Inyambana.

nilenza ka wena ko nange te vayambanya parati wa bala ka bo amasema nange banzala tebutebu ungambu tsendele ba vanuna awusikula kutani baba isizi awetele le vashekela nga wena vashekela mpunga mwamba muti khaisa kumbe kuna maria na teresa kase muti khalemisa abantu vena kushonga vakutani nyeka nyeka sedzako ngiti ba tintombita munti kesa muti tombita munti timjana

0: ndakamba hembe
1: uti kana kumixete alikari kumeka shunza nkulushai nyambani na alikari kumbuka mufe swaitu loka kuniembele ya munga kamba niembele kumbeka Osman ba kumbele mashishi mengisethi leka usiku mpela leka mpunzi wa mgivela mea noite 32 minutes leku itaku mea noite na 45 minutes itembisili itaku itaku fiksela nagonoko inti isu itawe uisa nagonokolo itatibata majele itaku ifanila kuwejisa kwenye kusaka masikula yanga kaona kukari kuumela mavadzi ya kukaratango pusinene mavadzi ya madiabetes mavadzi ya ukabani vangaji majele manene leso silikarishi mosha utumira vanhu lava va xanisekaka lomu swibedhlele va xanisekaka ka utumira ka mahanyelo ya vona hikwalaho ka timhaka ta majele a ku dya hi ntamu swa dlaya ku ka u nga dyi nakona swa dlaya swakudya swi lava ku va hi dlaya hi mpimo hi tiva leswaku kasi loko hi le ku dyeni hi dyisa kwini hi xichangana xa hina ku ni xilahla lexi va nge a ku xurha a hi ku heta hikusa u nga heta u nga xurhi nakona u nga xurha u nga heti mwingiseti lexi lavekaka i ku va hi tiva mpimo hi tivaka leswaku nampo a swi fanele leswaku va u nga dya khwiriliza loku nda masiku hinkwawo namuntlha u dya loku nda mundzuku li u dya loku nda mundlwani li u dya loku nda a wu nyiki nkama futhi leswaku swakudya leswi swi ve swi hlayiseka lomundzeni swakudya leswi ve swi famba ni ngati ni nyama swi ve swi bindzula leswi lavekaka leswaku munhu a hanya hi mahanyelo lawa manene ku lava ku va u ni nkarhi lowu twaku ndlala u ya dya nakona ku lava ku va u dla hi mpimo nakona loko va ku hi le ku dyeni a ngopfungopfu nita bula ni vamamani vamamani va rhandza leswaku loko va ku va le ku swekeni va tata chukela ka mabulu va tata munyu ka swakudya va tata a mafurha ka swakudya a ku sweka kahle a hi ku dimbiwa ta mafurha mama ya ku vhen wu dla lexi va tlhela xi ku be hi mafurha hikusa hi leswi swi kamaka swi hi dlaya poke ku nga ni makaldi walaya ku mbaliwa laha a chela munyu a tlhela a teka kaldi wa vuthuzela va ka hina hi nga ta pona hikwalaha byrons edoropeni la ka ncence hi kuma bexixi 11 leswi lo yini mi ngo tshama tindleleni se mu yivela vanhu mu pfumala ntirho a loko mi pfumala ntirho wa yini mi nga rhwali masaka va ta mi hakela

0: Ya impela Maria Rose womshanisa lwa baba lokho akho ayakungaseni ni vangana vakho landza ya khoma hi buluku kokovisa kunkata ya fambi kaya makona vavanuna va ku jamuka kambe ha yi tshembi leswaku i mahanyele ya ndoda leyi kusa ha yi tiva ini mahanyele ya kahle mwingiseti sibonge ngopfu swinene loko mi le karhi mi longoloka na hina laha hi karhi hi yamukela ncwadi kusukela le a kaya a hun'wini amandi yo mukumba ya le heyi muyanga hi le ku mu yingiseni inkomu swinene hi bongile ku va mi le karhi mi longoloka ni mintirho ya Radio Mozambique Gaza Maputo na Nyambani mwingiseti tani xitshembiso xexi hundzukaka ntiyiso i nkarhi wa ku va sweswi hi vuyisa nongonoko Saudi i nutrisao i ku va hi tiva majele lama nga ta hi mhaka leswaku va hi na vutomi rinene vuyingiseti rinene
1: jela manene
2: nongoloko wa Radio Mozambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene
1: majela manene
3: mukisito Radio Mozambiki switichi swinharhu Nyambani Gaza ni Maputo hoyohoyo ka nongoloko wun'wana wa vutomi ni majela lanake hi ta bula ni mamani kutani mamani ku va kempelangani vatsongwana hi ta bulanyana na malana ni nkarhi lowu hi nga ka hi kombela vito
4: Juvence Israel Cave.
3: Mama Juvence, u endla yini siku rin'wana ni rin'wana ku va u tipfuna a ntirho wa wena?
4: Na dyondzisa xikolo.
3: Inaka, a hi rhandza ku bulanyana katsongo laha mayelana ni nkarhi lowu nga ka wona hi nga wu xika hi vona laha kaya ku ni vatsongwana hambileswi va nga ya xikolo. I vatsongwana lava hi tihi tindlela mi ti landzaka ku va va nga li kumbe va nga tshuki va khomana ni vuvabyi va byana. Va khomiwa hi mukhuhlwani mi endlisa ku yini la kaya
4: loko lixa hi va hlambisa hi mati ya kufumela hi va telekela chaya ni loko lichona hi va hlambisa hi mati ya kufumela kambe hi va dlokisa majesu aloko ku titimela hi fa fingeta bembalo hi tlhela hi khutela ku va kamba ni usiku kambe va fingenelile
3: hi swona i vatsongwana mpela ku va ha ri vatsongo a chayela ni mixu leyi i va khwevisa ku hi van'wani vatsongwana hi talela ku ya kuma vamhani le na va bongeliwa hi vaungura xipiritana i va chelisa ku yini cani ku va va li kota hi ku laha hisa pe o tshuka ku wa cikiri kumbe hi kopitu laha dlayeka ntsongwana wa swi ma hisiwa ku yini laha yaka koho laya swa ku va va nga pfi vatsongwana lava
4: ku lava ku va kontrolara vatsongwana loko u chela chaya u li holisa aloko hi lin'wana wa man'wana umphuzisa jalila a ze a heta kambe mphungu u li holisela u mi dlisetela a ze a heta
3: kutani la kaya vatsongwana lava va ni cayi wun'wani kama va ni mphungu a mphungu lowu cheliwa yini ku va va ta kota ku va kukumuka ku vona ku hey ya swi hotlovila
4: aloko ni matshamelo ku ma late pod u chela late se aloko i li papinya pod u chela kambe late ka papinya lelo kambe matandza u chela le prata kuma mavitamini
3: a letile ni matandza swi cheliwa ka havilisiwa a mbila leyi swi endlisiwa kwini
4: ho vilisa mbila se aloko

0: mbiti manga kuti osha timanga se utikanza timafaringa timanga letiya timampupu se awusweya kamphunguluwa awutekanya na swipunu uchela lumiya se udungela kapapinya lila n'wana utokula khwatsi utakula ni mavitamini mbiti manga loko ngana longana timanga podoma hi tikanju utihoxa tikanju letiya se ujundani papinya utikandza se timahampupu sa loko sweka papinya leliya a loko lukwazi ni ku phula u chela lomuya ka papinya lomuya tikanju letiya ta mpupu se udungela lomu dlisetela a ntsongwana a to kula khwatsi
1: leswi vula ku va dya leswi ka hali mixo
0: tengi loko se a sangulile papinya depo hi sage mazi a loko se wa ha sangula papinya leliya ku mi dlisetela u junta ni swilo leswo timanga tikanju matandza u junta ni swilo leswo pura ta kuma mavitamini a loko u pfumala to tikanju kambe timanga to timanga u nga ti tirhisa u mahisa swoswi u mahisa swo tikanju u ti torara njhe u ti prepararar be u tikandza u chela lomuya ka papinya swi yali nchumu kambe matsawu kambe timongo kambe tikanju u nga chela lomuya ka mphungu lumiya pura n'wana loyi a kuma mavitamini a kula be
1: se a loko se li tlakuka dyambu ku sungulanyana ku hisa dyambu li vona kumbe enhlikani a madyela lawa ya ni enhlikani va nga tolovela ku dya yini lexi va kahlusa ku va ku kumukisa leswaku va tivhikela ka vuvabyi leyi
0: a loko se enhlikani a n'wana ti nga kontrolariwa u pima nkama u mivona swaku a twa ndlala u mu chelela almoso a dla a loko u yile madzaseto u mi vona swaku na da nkama lowu se podata a twa ndlala kambe podo tlhela u phinda papinya le o mu tselekela jahi kambe ntsumbula kambe nhlata kambe mapawa u mu nyika ni jahi leri a phuza se u pimela nkama wa jantari se u tlhela u mu chelela swakudla kambe u swa kambe mpunga ni ncovelo mu chelela a dla ntsongwana loyi n'wi bilisetela nje swaku a heta swakudla leswiya nga to kula khwatsi n'wana ta kula mavitamini a bemexo
1: leswi ke ku hlumela ka wuxika vatsongwana lava va rhandza ku tlanga va gijima va ya hala va vuya exikolweni van'wana ni xipani a va hlivile i wa hi maendlelo la ku va va ta tiva a ku hlayisa xipani na mbeni ku ti hlayisa vona
0: a vatsongwana lava u funda xikola loko va wuya wena mamani tengo va kontrolara tengi hi va kontrola loko va ha wuya hi xikolo u n'wi vitana n'wana u famba a hlivile uniforme a hlivile uniforme se a hlamba mavoko se u mi chelela leswi nga kona fehlule ku a wuya hi xikolweni nimpodi a wuya ntsongwani a nga dli nchumu na da te nga la nxara kambe loko a fambile a nga almosara a nga u mi vekela swakudla wa almosara a hlivilile uniforme a vekisile mabuku
1: se hi tlhela hi vuyelaka madyela ya ntsongwana loyi hi nga va wa xikola hi nga va hambiloyi walakaya wa ku wa hale ku lumuka i swakudya munhu leswi swi qhalambisaka ku va nyika leswaku va kota ku kukumuka
0: a loyi wa ku lumuka tolovela ku mi nyika mafruta swoswi nga nkama mapela bakati mahaya mapela bakati mi nyika mapayipayi tibanana u mi nyika mafuta u junta swo mapapinya la ni swakudla maji u mi khutela no mafuta u mi nyika no masumu ma hetela masumu mi nyika lowa mutsongo loyi kasi na vona la mafuta va ma lava lavaku exikolweni na vona va ha dla mafuta loko almosara u mi nyika kambe banana loko a wu hi xikolweni u ma hapira bakati u mi nyika a to kula khwatsi nee
1: nawa swakudya leswi kumbe ku ni nhlampfi ku ni hanti matsawu swo katingiwa xitshakati swo pungisiwa swi ma hisa kuyi
0: u cincacinca mahela kona masiku yambenyana ha katinga masiku yambenyana hi pungisela hi timanga masiku yambenyana hi sweke hi ximati a loko hi namuntlha hi sweke matsawu mundzuku podi hi sweka pexi mundlwani hi sweka kambe i mucovelombeni hi mahisa swoswo swa ku cincacinca
1: hi wa hi mati lawa ma phuzisaka hi wo lawa ya tiva laha ku humaka mimpopi ma endlisa ku yini mati ya vona ya ku va phuza
0: a mati ya vona loyi wa mutsongo mati yo ma ya ku ma vilisa mati ya yena hi ma vilisa swa ku ma dlama mikrobi leswi va hi funisaka exibedhlele se hi ma vilisa ma hola hi ma vekisa ka bodlhela se hi mi phuzisela wona se hina vavakulu ni lavatsongwana se va nga vakulunyana ho ma chela a mirhi leya ku disinfectara mati a maseritese ku va ku fa switsongwatsongwana
1: se

0: loko ri ya ku choneni mahlambela hi wahi, va hlamba handle, mi endlisa ku yini?
1: A loko leswi u se ku kula u nghena u titimela se ngheni kwidada ni kwidada kwa loko hi n'wi vona swa ku se ka namuntlha ka titimela hi kenta mati a hlambe mati ya ku mati ya kufumela madza se tora n'wana ti nga hlamba nompodi ya chona a nga se hlamba u n'wi hlambisa ko ku se ka titimela nada dza se tora a hlamba a dloka Jesu a tshama ndlwini ni loko lixa kambe nompodi a hlambisiwa loko ximixweni mati yo titimela ku fumeta mati a hlambisiwa se a dla swa ku hisa kambe papinya kambe cani leswi a swi kumaka swa ku hisa
0: Ibongi ngopfu mani Jivense hikwalaho ka mavonelo ni maendlelo lawa ya ku va ke ku tameriwa khwatsi vatsongwana na ku va va nga humi ndleleni va nga tshuki va khomiwa hi vuvabyi ku ni ritilo karhi ni rhandzaka ku ni fikisa mayelana ni vuhlayisi bya lavatsongo.
1: Ina ni lava ku kombela vamamani hinkwavo lava nga ni vatsongwana va vatsongo swaku vatsongwana va hina va swoswi va ni problema ku ka va nga rhandzi ku dla ku lava ku hi khutala hi va dlisetela hi nga mucheleliso ka purati hi veka leyo podi a nga pfumeli ku dlaya yexa loko a nga pfumeli wena mamani ntengulwa na yena mu dlisetela bya heta swakudla leswiya ra a kota ku kula khwatsi hi tlhela ka papinya leli kambe matsawa kambe nswini u nga na swo kambe timanga khutala ku munyika u dyunta leyo ka papinya leyo a n'wana a kula khwatsi a dla lava ku ya exikolweni kambe hi maha hinkwaswo ka vasuki va ya xikolweni ko va dlile loko a funda ni mixo a suki ku pelimenje a dliye a khwevicana kambe a dliye papinya a kota ka xikolweni mati a nghena khwatsi mamatere ni loyi a ni hlikani kambe maha hinkwaswo ku a suka kwa a dlile kambe a fihlulile pura a nga fambi ni ndlala ku loko a famba ni ndlala a ku nga ni nchumu swini ya xikolweni
0: le xikolweni leyi ku ni leswaku va lunghisiwa mali va ya va xava mapiboka va xava atifuse i lava va la kaya lava ku ya xikolweni lava va longa yini
1: a lava la kaya ho va mahela kambe mabiskoito kambe tifiyosi se timahi wa la kaya se ni mahi ku pima namuntlha a ni mu nyika swa mpimo mundzuku ni mu nyika swa mpimo a ni mufundhisi mali ya ku xa xikolweni nada no mahala nxi la kaya kambe bolo kambe i mabiskoti o va le ni swi kotaka kambe tibanana ni mahi ku mu nyika ni xava se ni mahi ku mu nyika famba na swo xikolweni
0: a kona mi rhandzaka ku mu rungula wa xaka kumbe vangami va mani swa ku va rungula khululeka njhe ti rungulele vona
1: a ni lava ku rungula mamani wa mina Alda Mbalani a kumeka masiya ticha wa mina Gloria Mbalani a kumeka ku lomu ka Cancari na Dona Rebecca Mbalani a kumeka ka makwakwa Manjakazi ni vamakwenu wa mina hinkwavo maxaka mina hinkwawo na vona vakakavele hinkwawo
0: kani mama swinari tani mikiseriwa radi musamiki musaboro mifisal dinyamani gaza ni maputo a li karhi tibela na mama na Jivense ya khavela hi tindlela ta ku hlayisa vatsongwani nkarhini lowu ku empela a vuxike hikuva minkarhi yi cincacinca hi xihandla xikulukumba swinene hi khensile ngopfu ku va ke u ve na hina vhiki ri taka hi ta tlhela hi va kona ku va hi ta bula hi tin'wani pu nkarhi ngani
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomilinene.
2: Majela manene.

Nyigalo kansango pusna neka na kurwanti ru Mario Martins me no 58 minutes chikola kan ngono koma jelema nende he twile leswi swinga hipuna kango pusna nenga pfunguka kuva he hlukutisa vatsongwa na swikuva kula kwats vanga kule na swikarhatu swa kuva vavabya hikola ka kuja kutlula mpimo na mpe kuva va fumalaka a swakudya kusa ntsongwana kona loko a kula na a nga dyi hi madyelo manene ni tidyondzo a ti ngheni a ta kula nqondo ya yena yi ri yitsongo ngopfu swinene soriyetekile a ta karhateka ku va twisisa minchumu hi xihatla hikusa a ndlala va ka hina i moxe wa mukulu ngopfu swinene edloban wa tsatsiya a luzeli vutomi a tswariwa le ka mapayi kambe hikola ka vunanga leri a ri siyeke ha dyondza

Mingsethi edlobene ange fanele kuva yingisa ngopfu va dokotela hikusa vutomi ra masiku lawa i tiwe va doctor loko va ku tshamakaya loko va ku tirhisa sipu hlamba mandla hi mati ni nkuma mahisa swoswo loko va ku nyika mimirhi phuza hi nawu tsika leswiya swa ku ha mina na yivela dokotela se u ta ungungumela u ya phuza a hi swona leswo o tike magatsa mili DJ Desha Falar kusukela dza 6 de junho a swunzeni shale kama pai na kuona kuna 88.8

Mixet mia ina umore katika la 20 minutu shaili kari lengo lokalana na Antonio Makamu Tinit loko alikari ya shamsera lesa ku waka ina haya muken leka ya yazwela wako kwa nusa ku hei mchumu ya dola la drupe ni la hinkwaswo swi lava mali loko u nga ri na mali na xin'we u nga ta xi kumaka loko wa u chava ni ku rima swi to tlula mpimo ku lava ku va mpela u ti tirhela hi kona u nga ta kumaka leswi u xi lavaka hikusa mpela la na misaveni nchumu ni nchumu ku lava ku maha nchumu loko u nga mahi nchumu a wu nga ta kuma nchumu kambe loko u maha nchumu hi kona u nga ta kumaka nchumu hi karhi hi ku poka ku ya fika nkarhi wa maora na 30 minutes ndzeni ka ntlhanu wa timinete na mune hi ta veka ku va hi ku fikisela nokonoko xihundla xa ntirho na swi ri xitano na kuri wingsets hi ya mahlweni ku va hi ba vunanga hikusa vunanga hi tinga ka leti mpela ti ngela hi mhaka leswaku va hi za hi ku kani wingset wa voneke hi khela hi lavetela tinsimu leti hi tivaka leswaku ta dyondzisa hina hi rhandza tinsimu leti ti dyondzisaka leti hi ti twaka leswaku kasi a vulavula yini a kongoma yini a wu swo swi ta pfuxa diamantini mutambi hikuva a hi nyika a li rhandzi.

Tiketa gorila nkata ungaza wonza sina wa amore kete kala 25 minutos entra not minute let's sale ke kuwa Afrika kana kana ko lo ungatabe ubula bula kola kata ntiro wa shun la shokar lana ngatabe tra so ngatabe tivale swa ku kasi ntiro lo utrisiwa ku yini na kona ifanela ku va maisa ku yini na kona swini swilevekaka ntseni ka ku va ntiro lo famba hela swilevekaka kona lembele nga kalona hi vuni tindambe to karata ngopfu swinene ti xaniseli lana swifundza nkulu gaza aka maputsu mati matalile a nyambane mati matala kambe laha xifundza nkulu gaza ngaku hikuva swi nga tlula mpimo hi ntamu ri la maxaka lama nga famba ni matsi Philip Chezi jala kwalaya xifundza nkulu gaza

0: ri na maxaka mpela lama nga famba na mati ya Mozambique hikwalaho ka timhaka ta tindhambi. Tindhambi ti nga karhi ti vonaka ka masiku leyi nga ka wona ti chavisa ngopfu swinene. Ha sungula hi vona tindhambi ta ku chavisa hi lembe ra 1977 van'wana va nga se tswaliwa. Ti khupuka ndhambi leyi nga ta humelela hi lembe ra 2000 a ve ya kokwana wa kona lembe leri na rona yu va ka hina hi fanele ku va hi tlhariha hina Mozambique leswaku hi ve ni tindhawu leti nga ta hi hlayisaka kona mati lawa ma kheringaka kusuka lama ka matiko ya vambe mati lama taka hi tiko ra Zimbabwe, mati lama taka hi tiko ra Afrika-Dzonga, mati lawa ma taka hi tiko ra Zambia, Malawi, kwinikwini ko seno. Hi fanele ku va loko ma fika Mozambique ma kuma ndlela la ku va ma hlayisiwa. Loko ho swi kota ku va hi tiboha mpela hi ku barajela ka mapayi katla u nga swi vona vona leswaku Mozambique vutomi ri nga cinca. Ayene kana na konoko shundla shantiro
1: va yingiseri va ku rhandzeka liphelile lawa masungulelo ya mintirho ka yona hi katsaka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Hi kongoma ku vulavula ni valikwerhu lava siku lin'wana ni lin'wanyana va chiverilekelaka ku landza mintirho henhleni ka nkarhi lowu van'wana va kumekaka ku humuleni. Hi vulavula hi mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va nga ku humuleni ka swona. Hi kongoma ku kuma swihundla leswi valikwerhu va swi tirhisaka ku landzeni ka mintirho yoleyo nkarhi lowu van'wana va nga ku landzeni ka ku humula kumbe ka min'wana mintirho. Hi ku rhanga hi ta kuma vito la un'wana wa tiko loyi hi nga na yena lana hi endzeleke ku va ku rhanga a hi nyika xihitana xa vutomi byakwe ku landzeni ka mintirho leyi a yi landzaka. Wani kaya liphelire lexile hoyohoyo mi mani vito.
2: A vito hi mina Daniel Samuel Paruki, mina ni tswaliwa ka Cencai. A ba wa mina hi yena Samuel Amos Paruki, mamani Adelaide Dick Xiziyani. Ni fundila tidyondzo ta mina ta nivel ta xikola primaria na ni ya fika ka set maklasi IP2 di Patrice Lumumba. Ni ya suka le ni ta lomu ka Maputsu ni ta funda xikola Ndusidamatola, ni ta ni ta heta ni tsutsuma na ni ya dyondza xikola sekundara dila ulani laha ni nga maka kona Desmas Gunda. Ta ni ta navela kursi yin'wanyana yo karhi leyi vulavulaka hi Xinghiza col tutumagister primari a yi nyamisa ka Cencai. Ni vuya laha ni nga sangula ntirho wa ku dyondzisa na ni le ka masiye ni ta ni ta tlha ni fundzisa ni hetela a Onzianus ni ta ni ta sangula ku fundzisa haleni ka Maputsu hi lembe la 2019. Kambe kwala ka ku fundzisa ka mina ni tile ni ta tshama ni cuka swa ka vutomi la bindza lomu ka Maputsu. Ntan'wi loko li bindza no leswaku na da ku ni swin'wanyana ni felaka ku ve ni swi engetela a ni engetela tidyondzo laha ni nga dyondza kona. Ni vulavula hi Universitat Eduard Mondlane. Loko ni humile ni ta ni ta dyondza lani maxikolo ka ku tirha ni usiku ni tsumbule leswaku nada tina ku ve ni sangula a ku ve ni fuya entan'wi ka ku fuya loku ni fuya a tihuku.
1: Inaka tihuku leti u ti fuyaka hi karhi hi vulavula hi mintirho leyi mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku swihundla leswi tirhisiwaka, tihuku leti ti sindzisa ku va hi kanyingi mi ti fuya na vusiku mi endlisa ku yini? Hi xini xihitana xa tihuku leti ni mintirho leyi hi vulavulaka ha yona yi landziwa ka hi nkarhi wa vusiku?
2: A tihuku a ti nyika ni ku pepa bava moyeni nada. Hi nga vi hi swi vona leswaku n'wani loko a ta ta yi wona huku bya hi lomaka panela ku ha nada swi vevukile ku mahaleswi a swi vevukanga swilo leswo i swilo swa ku swa tika ngopfungopfu ka nkarhi wolowa vusiku ka nkamalo wa ku titimeta ka nkarhi wa ku hisa naswona woho hikusa ka nkama wa ku titimeta ku lava ku ve u pfuka u tshivela a ndzilo lomu a ti tshamaka kona ti twa ku hisa. Loko ti twa ku hisa helelani naswona swi ku kumekaka swihukwana leswi loko u tsandzeka leswo tiya ku ve u na ni malampa da yo karhi lawa ma pfumelaka leswaku ve wena swi ta kuma ku hisa ku va maphakati lomuyana ntawa leyi ta ve ndlela ya yinene ya ku ve usiwondla handle ka swona kula kuve wena u pfuka ka nkarhi wolowo siku u swi bangela pongo kumbe u swi chayela mahoko kumbe u swi chayela mapanelo loko ma li kona kuluma leswaku swi ta kota ku yini a ku pfuka swi phuza mati swi pfuka swi kuma kudla naswona u ini naswona swi ta kulakolana swi tlharihile
1: swilo leswo swa ku ba mapanela kumbe ku ba mavoko swi endliwa masiku hinkwawo loko ku ri karhi ku fiwa tihuku kumbe wendla hikuva siku lin'wana u endla siku lin'wana u nga endli swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: ni wu lawulele naswana a ha sangula swa ku a swi nyika ni ku pepa moyeni hi leswi nge a wu tshami a hi swa ku vi wena u lava swa ku hanya montlha ni ta swi bela mavoko a swihukwana leswi mundzuku ni nga ta swi bela swa siku lin'wana ni lin'wana leli u felaka ku vi wena u endla leswo
1: se ka mpfhuka lowu wa vusiku swi endliwa hi minkama muni swa swa ku ba mavoko kumbe ku swi nyika mati kumbe ku yini hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi nkarhi lowu bya ha sungula ka vusiku swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: a ku sangula ka vusiku u fele ku ve u endla a phakati ka vusiku ti nyaka ku ve wa phaphama na wena u pfuka wa swi pfuxa ra ku ve u swi nyika mati lawa u swi kontrolara u vona swa ku swa dya swi lumuka ku yini a swa nkama ni nkama leswi
1: i ntirho wa wunene u tikuma na wena vona wu lo ku landzeni ka ntirho wa vusiku ku koti huku tiya fika ka lava va ti xavaka
2: mina ni titwa hi le ntirho wa wunene ka kunene hikusa alaya u ta tsumbula leswaku ve u sangula ku ve wena u ti ni ta swivulisa ku u ti socializara ni ta swivulisa xitanu ne ni rivalele u ti nyiketeta ka ku hanya ni tihuku u vona se loko u ti vona a dzimvolvement wa tona swi ku nyika manyawu ya ku ve nkarhi wihi na wihi dya hambi ni wurhongo u nga ha li kumi na u tsutsuma wa hlomela lomu a xibaleni na u tsutsuma wa hlomela swa ku sweswo swi ka fazimuni sweswo swi ka fazimuni ku endleka yini ka nkarhi wa sweswo priki for example loko ku tshuka ku phazama ka ku nghena kondlo na ha li switsongweni ta letiwa se u kuma swa ku hawihi a ka ha na nchumu laya swi dlule makondlo ntawu ti nyaku wena u ku yini na u tsutsuma wa hlomela na u tsutsuma wa hlomela ntawu na mina ni titwa jana ni li mutirhi wa usiku wa ku lavelela usiku
1: u na malembe mangaki na u landza ntirho lowu wa ku fuya ka tihuku hi vuyelo lesi u yi kumeke kumbe se u tava u endle yini hi kola ka ntirho lowu wa vusiku na wena u wu landzaka wa ku lavelela hi ndlela ya ku fuya a tihuku
2: mina na ni malembe mambirhi na ni tirha ntirho lowu a vuyelelo a bindzu la ku hetiseka a ni seve na lona ngopfu swinene hikusa na le ka nkarhi wa ku investira andaw loko u le ka nkarhi wa ku investira u nga tsutsumeli a ku teka malukru ku ku wena u ta matirhisa maxi switsongo na swi kota ku endla phakati ka kolana swi kota ku endla lexiyana lexiyana ni vulavula hi ku fambisa a vatsongwana xikolweni ntawu na va yisa va famba nakona u laha kota ku ku xava pawa ntawu swa famba swin'wana ni swin'wanyana na hi nga zanga hi karhateka ngopfu for example hambi lowu yo huku ha hi kumi ni le problema la phakati ka munti nada
1: swi nge a ku va hi kuma a va ku cincacinca ta majele siku lin'wana yi endla hi ku hoxiwa kumbe ku fritariwa se huku yi kona la mutini handzu wa ntirho lowu wa vusiku wa ku fuya to tihuku u wu landzaka
2: u kona swa endleka leswo swa endleka handzu wu kona mazi mo a hi kumeli problema leswaku vi ni tihuta u ta fika ni ku a huku hi leyi tlhetlhetana na yona hikusa lava laka vele hina hanada ha ha swi lavile se hi karhale leswo
1: masiku lawa hi ma tsemakanyaka a dropeni na xifundzankulu Maputo hambi ka Gaza na Inyembani ku hisa hi ku tlulisa ku hisa loko a ku onheteli ntirho lowu wa mafuyele ya wena tihuku a ku va sweswo swi nga endleke u ti vhikelisa ku yini a ku va bindzu la wena li famba hi lomu ka kunene
2: a ku hisa loko ka mani na mani swi kuma hina hinkwerhu leswi nge hina lani leswi ni endlisaka swona mina kota ku ve ni tinyika a mati nkama wihi na wihi ni ya kontrola leswaku a mati ma kona or nawu handle ka swona loko no loko epa na hluleka na tikota ku ve ni tikuma na a mpimo luwa wa wu nyingi hi ntamu wa ku tlulisa mpimo hi vulavula hi lava va nga ni ma 400 a 500 mina na le nyana ka fazi nyana la half ndao manje ha kota ku ve hetu humesa ya kholani tiveka kona hetu nyika mata kuti timeta loko mali kona mati mesmo ya jilera wati nyika leswaku hetu kota ku yini tiphuzaphuza
1: amashavele ya toti huku ka kufamba ka masiku lawa hikuva kufamba ka mfukalo hoyo tsemakanyaka vanyingi vana vatiko vakhala hiku khwela ka swixavaxava n'wina ke loko ti humile ka kuti fuya miti xavisisa ku yini xana swi ta koteka ku va ti va kona hi ku hetiseka tihuku leti ka mpfhuka leyi mi taka hi tindlela tinene na ti le ka xiyimo lexinene
2: i swilo swimbirhi hi fanelaka ku ve hi swi twisisa laha hikusa hi ya le ka nxavo ra ku ve i ta ve huku ku ni lomu ni yaka ni ya yi teka kona mahikayelweni na wo ni yaka ni ya teka ka yena ku ni lomu a yaka na yena a yi teka kona entao ala hi vulavula hi nkama lowu ku na ni nkama wa ku hisa ku na ni nkama wa ku titimeta a nkama wa ku titimeta a hi vanyingi lava va fuyaka tihuku manjhena va fuya entao ka nkarhi wa sweswi i vanyingi lava va fuyaka tihuku mani na mani wa swi lava ku fuya huku hikusa ku na ni dzinvolvement ya negoso entao a ku tsutsuma loko ka negoso loku a lavaya na vona va nga ni matandza pra ku ve kusuka ka tandza pra yima ha xitiwana se hi taza hi kuma hina switiwana leswiya entao va khwelisa mapreso entao loko va khwelisa mapreso na hina wo hi ta swi kuma lahaya na swi hi durhela for example sweswi a xihukwana u xi kuma hi ma stentesinkumeticas entao pra ku ve u ta ta xifuya wena u xi nyika mavasi na wena u xima hinkwaswo leswi swi falekaka ku ve pra ku ve ja xitaza xi fika ka huku entao swi kumeka na swi hi karhatela ngopfu swinene swoleswo entao mesmo assim a tihukuhuku a ku na problema ngopfu swinene na
1: xihundla u xi tirhisaka ku va u nga biwi hi vurhongo u nga tshuki u khomeka u nga pfuki u tipfuxa tihuku a ku va ti dya kumbe ku nghwala hi xihi xa kona hikuva ha tiva ha kan'we leswaku van'wana va biwa hi vurhongo kumbe va famba ntirhweni va phuze mabyala va famba ntirhweni va karhalile va fika va etlela se wena ke xihundla u xi tirhisaka ku va sweswo swi nga endleki ku va bindzu la wena li va lomu u vilelaka ku va ni kumeka kona ka xiyimo xinene hi xihi xa kona
2: ni ta ku xihundla xi kona xihundla xi kona hinkwaswo swi laveka ku laveka sacrifice pra ku ve wena u ta suka laha u nga kona ka usiwana ku lava ku ve u ti nyiketeta ka nchumu hi ku ti tiva swa ku laha hi kona a ganyapawu la mina entao loko u za u ti vekisela kwalano ka ku i laha i ganyapawu la mina entao u fele ku ve u ti tsona sweswinyingi ka nkarhi lowu mina ni nga laka ku ve ni vonelela tihuku ku na ni vamakurhi van'wanyana va nga ku yini va nga le mabarakeni va nga le ku phuzeni va nga le ka ku yini yini yini yini ka swilo swa swinyingi leswi va felaka ku ve va swi endla ko se swa ku tlanga maji mina na ni ku nata a ni ka swona sweswo ni ka nkarhi wa sweswi ni ti nyika nkama wa ku ve ni ku yini ni humula ni etlela nkama na wa ha li kona ra ku ve ni ta ku yini ni ta kota ku pfuka ni ta kota ku lavelela a swilo leswi ni nga swona laha phakati ka muti lexi hi xona xihundla lexi ni xi tirhisaka mina xa ku ve mina ni ti nyika nkama ka swilo swa mina fike a nga kona ni wa munhu loyi a tota ta ku bya swaku hi wena u famba a humula hi ku tshama mundzuku wena u ka u siku leli wena u lava ku famba wa wa lavelela tihuku a nga kona to ni gwela leswi leswo swi tivana na mina entao ni fele ku ve ni ti nyika nkama mina wa ku ve ni endla leswi ni swivona swa ku nat hi allah se ni tlangile ja xeke ntao ni fele ku ve ni ya ku yini na ni ya vonelela leswi ni fele ku ve ni ya ku yini na ni ya ni ya humula
1: kambe ke u titwa njhani ka xiyimo lexi u va ka na wu le ka xona ka masiku ya namuntlha ndzhaku ka malembe mambirhi na wu landza ntirho wa ku fuya tihuku
2: kunene a wusiwana linge heli mas ni titwa ku na ni ku hambana ngopfu swinene ka leswi mina ni nga famba ka swona masiku ndzhaku loko ni lavisa ni vona swa ku a xiyimo xi ya xi yantswa katsongokatsongo hi ya hi khupuka katsongokatsongo
1: i ntsako wukulu katsongo vhela marito ya vugamu nga siyela ka lava va hi twaka ka switichi swa ka maphutsu ka gaza na inyembani ka minti ya radio mozambique hi ndlela ya ku va tluleta vutlhari hi ndlela ya ku va vhusa ku endla swo karhi hi ndlela ya ku va nyika marito ya vugamu u nga vula wa hi ya kona munhu mzana mparuki
2: a lexi ti ngo va gwelaka xona i ku ve un'wana ni mun'wana a ti nyiketeta ka lexi a nga focalizado ka xona a ve ni foku a nyima a xi nyimelela a nchumu xolexo a nga ka xona a nyima a tiya ku mina ka lexi ni nge suki lexi hi xona i nga pawala mina entao a ti kwalahaya ntao a ta yi wona bindzu la kona a ta yi wona loko a nga loko ni bindzu a cinci a mabelo a ku na a cinca ni maha swo karhi

Angana shiti chakule karukim bela big joe majpes agusuka praela bilen kola kanjencha i uma hora katikala 54 minutos. Loko itaku 2 horas mwing seti tapuati nkunga lepsa kuwa ibula. Loko makani na mtale itakana yona ili angwana loko alikaria abeliki wala kaya. Inti

Yesu leswaku loko va tshuka va mu nyika vito loka a nga li lona wa rila. Wa rila n'wana a rilela vito. Wa rila n'wana a rilela leswaku a nga velekiwanga ka ndyangu wa ku karhi. A rila n'wana a rilela leswaku a velekiwe ka ndyangu wo karhi wo ka u nga pfumelani na swibongo swa yena a hela ku swivulisa xileswo. Mingiseti, i ntiyiso, n'wana wa rila a rilela vito, a rilela xibongo. Hi swona. Masungukati ni madoda. Hi nga hi pfuxani mi hi byela mhaka leyi. Kambe hi ta yi kuma khwatsikhwatsi hi nkarhi wa 2 xindzeni ka 5 loko hi ta sungula ku va hi pfula tinqonga leswaku va hi bula ni muyingiseti. Kambe swoswi rhamba Louis Ntamela tswali wa ka siyaya kwala ka xifundza swa ka ncenca hi toloka kona namuntlha hi le ncongweni a le xingove xa Duna.